Ko kore ke whamaru maru atu pehenga i talwhatapu ku whaki me he ngalu e ko enika e whata mai ke o atu mua mo whahoko a e whatongia he aho pule rulu ko eni ko e hongu furu mani mai ni o siulai wa afe wa afe wa ano ko e programa nga maheni fo keni o kui ko e bilingual i he lea whatonga pe mo e lea whapritania Whakakatu e John Poole, ka e ahoni e uki i Fulau e tangata, pia koi e kou tuu mai o ki i whakahokat pe whatongia i he mama o koi a John Poole. Koi fotutu o e polo kalama, ki mo ke uki lawe ki ai, o kou whamalo ia pe tau mao ha aho whakafof mei manukau, wakai atu ki tuu a ki he laa pia Niango pe a momoko me ane hu ka ku ilo i o ku iai pe maafana. Whatawanga pe o ku maafana pe pe mo i whatongia ku atu ku hi ko ki motolu koena me apina mo ki motolu wha mui mui mai i he polo kalama. Ko e kumu wanga foki ka John Poole pa ku hanko la uku. Ai pe ahoi ni ehi ai pe ki ti mahamari patau, ai bemo ki whetongi o, ai haki maata e mari patau, eh? ko e tau polo kalama aia ki he ahoni, ko e whotutu kimu aia, ko e wakai atu ki he whamatala ea. Mei he Northland, Auckland, Coromantle Peninsula and Bay of Plenty, oku ko e whamatala aia e au au whiria pe, ko apo e kei kakapo e pe ko hi ko e momoko oku i ai tatu fito ke ta whakio e Northland pe mo Okarani Waikato, Waitomo, Central High Country e iai ai uha toto holo pe a ko me tatau e pe ki he po uri ai kakapu ko hi ko e futaimi momoko au tau whanonga ai Gisborne ki Wairarapa amsia motoria ko e angola wa mea fine today fine tomorrow taranaki e pe mo Wellington e iai uha toto holo ka ko a pungpungia e au ki ai ku kurerei e a hoia Nelson, Marlborough, Canterbury pe mo Otago uha toto holo o aura tue pio au ki he Otago mo e Canterbury a Pongpong ka ki he ngahi feitu ke he ia fine today, fine tomorrow Bula Fjordland mo tol kona ku mo wa ki feitu ga pero pa uga i sa tau ka inga i he feitu u Fjordland uha oku Si, nea ngopi uha, kako taimi ko ho uha i fiole nia pia toki asi hono whaka o fofa. A watu ai pia ki hoki tika ki a po, pia pehe foki au ki a pungpongi na o ku amanakia toki a fua ki a pungpong. Southland, e au au fia ai a honi, pia au watu ai pia ki a po koe uha ia, e kamata kene toe foki mai, o afuhi e funga whonua ka koe hewa taa pungpungi kua mou foki ki motoria ki he sai opito koe whatokanga pe ki he whasinga wike uhanga me mua ka ingata pe e tau ki whekuki pe mo i taimi momoko ia koe ni ka okopawa uku mou whononga ko e fa manato at beka ki motol o ki ai ai ai ki momoko tau he beka ma fana strong southwest winds e ki fe awa be ia pe mo ki motol ko ia o ku mo fono ngatu ta te fito ki he tafaa ki ko ia ai whakasaute koe whamatala e ia ki he ahoni koe whakoko e tau polo kalama koe koe ahoni pe ko te tewa tfoki ko novema mahena ko novema
fitu o nove mau faya i a fili kaku pepe ke kamata atu no tala noa i o teu teu atu ki he fili e kuange koe ngata pe ai lolongo ka oku iai mo ngahi mafasia ko hi ko ngahi liliu liliu fwa ekonomika ko liliu fwa politikare o gai ngahi liliu o tau lava pure i pe wai ngahi liliu ia o hao pe kua ki te tau te lava tau tō ko hono tau pewe ko hono tāpua ki pe ona e tu unga mu ui o ku tau iai pe koi au mahu inga pe ke tau ilo ngahi liliu koe o tau lava o whakahoko lava ke tau kau atu ki ai koe liliu koe ni ki he tau te whito ki he whiri uai me ngahi liliu e hoko ai osi tolu tolu noa kua manaki ke whahatala noa ke taha oi kau ngā uepe e whareni i he whatotolo na nau whai koe foki koe, koe pure anga koe ni oi ahoni ka pau gai hame au ke loto mamahi ai he ngā ue ai pure anga koe ahoni ngahi li riu ku hoko tau te whito e ngahi tokoni whapa anga li riu ku hoko koe uhi koe wāhenga li riu ku hoko koe uhi koe malui li riu ku hoko koe uhi koe hape ngahi lao ku whakahoko koe tau tolu pēna tau whiri ai pure anga koe ni o oanga ki nau tolu a iwi pia moe mawhai pe neongo ai ngahi mea ku hoko hangi koe ni kui tala mai ki heni e paremia intia o gea i ngai whenga maari e whenga hoa ki pe mo intia ka e taim ta tau koe tau koe nau ko ko pe mo e arwa i peki o lunga ai to tongi koe a pensini ngahi me au koe ki tau lawa i tau tolo to eri riu e whaatara noa pe mo Andre Faoso whenga hoa ki pe mo e mo e whunga whiri na e tu ki whe e tau peni i he whiri koe a pule anga ko i koe te te watu koe e ki ai o ku iai a manaki osi koe a whaoso ne wha whakaafe ki he taha kau ko anahila kanongata a whoki na e tō mai o whiri ki wharearea pia ki whoroa e ne lolongo mo ne pūrika whai pēki whaafi ki ai ke kaumai he tala noa o e ahoi e koe ni o ki ai whoki pia mo e a whangamaari e ki a Jenny Saresa ke kaumai ko hiko ngahi ririu koe ni koe tau whanonga koe ni e lahi tala noa ke ngahi whotutu koe o kwhai pia o ki ai pia mo ki whapuripuri pia ahoni o ki ai ha kulupu whapolitikare na e kamata pe tuk whanongo pe ki ai e tukat pe ki tau tuki whaahoare aki pu e tau ki special case ia e ahani e whaihatala noa ki ai ka koe konga pe ia o e whanua koe whapolitikare uk tau i ai na tau i tonga pe uk tau wanga aki pe ai e anga tau nofo tu i mo hawei ki pe mo kakai a koe ki tau tolu, ki tau whapapa i e kau taki pia whai e nau ngai fotu utu pia e koe he lotu mo e hafua a koe whunua ia koe ni mo e tala noa koe o e temo kalati mo atu unga i e te ngā ue i e te nofu aki i e te i e te tawata aina ki te whiri mo e hafua toki whakaosia tia i e hau aki a ahi koe ni o ki ai whoki pia mo ha whainga maari e ia anaiange i he kimu ai he whā e tala noa ki a whaifekau palofesa nā siri waka uta whekau ake e nia pia moha polo kalama ko e tā kei kaupe tā kei kaupe ngai riri o ku hoko mo e mahu inga koe ia o e tala noa mahu inga koe e whekau aki mahu inga o e whe whanongo aki mo e mahu inga koe a e tau merino o hau i he tala noa. Pea ko ia e whenga maari koe ni, ka mai profesa ki he tau tala noa o e ahoni. Pea whaosi a ki ia i he te kuata ue hafe a e ono. O ki ai e mea u asi i he whanau tupu o e ahoni, ko whahinga
mahaki o tala he kau toke tā ui koe ADHD. Pea, o ko ki whainga tā a e taime ni ihi, ko tau iloi beka i aha taha tau whanau e mo ua he whukotua koe ni, hangi u tau ki loto tāla a, tau ki maha taime ni ihi, taime taha koe ki tau iloi pe wanga whewe, a tau hi koe ki ai. Ko i whaafe i atu, i hawhe a e ono e whaatala noa pia mō nesi, mā koni hawea, whekau aki pia mai ADHD. Ka kua ki mahinu ka te koe, whanongo mai. Ka pau o ku iai hataha o e whanau pia whanga makapuna, whanongo mai. Ke tau ilo, e ngai me, ngai, tau tupo ki tatu e tongana ka ikaha me ena e lau ko ADHD. Ko e ilo i pia kua pia ku pau u hataha pia kua pia kua longa noa e toko taha ia koe. Tako ui ai ngā hi whotu ai ako ADHD. Tau toki tā tāno ki ai, nāwa ki te mahi nongi, kake? Atu mua tau raki whasi ke whanofonofo aki, tau poru kala mahe aoni, pe ka paupe ui ai ha mea uke whie tala no mai ki ai. Ko e noa warungi au, noa ni matou taha. Te u whinga peke, mono atu ma whanki palovea peke, whanofonofo aki e tau whiri, ko iso ko la, ko John Pulu ia, o ku lahi mau pē ne ngā hi information o tuku atu. Kau ki whenga maharia koe nea, kau ki lau kakala au mu lau hiwa kakala. O te rewa, ai ki whasia koe ni, ke whanofonofo aki a e tau, e tau iheni. Koe, me he fola o sipe. Koe uriwaka i hakau tapu.

0: Ko hi anga mahe ni ko John Pulu mo no kaunga ngawe o ngā whahoko e polo kalama ko e ni ka ko e aho ni ko hao o whinga ke u tuhe fohe pe ko ia tatari whewhia ko tatari whewhia he ni anahila kanata ki he polo kalama he aho ni pe a Anahila, malo e tau mai aho ni pako whiwhia ho tari ki whaafe ke kau mai ki he polo kalama ko ilope o ku mahina ni e whaape nima pe to, to ki au atu ki he whiri ka ku pepe ke tau kamata e rewa tātala noa pe ukei whee ku, ku sio ke fotfa fofa mai ke, I wish na I lost some weight like you ana Mala tau mai ahoni.
1: Mala tau mau e ahoni Filippo kore te mua ke hufanga i whakatapu. Kau kau atu ki e tapo tala noa i he hefi afini.
0: Ok. Ki, ki whakama pe, folo e ki, matu fo ki koa o ko ngā hoi pe mei me tua pui pui mei he ka koe, ko hi koe alkoe a John Polo, ko haua ki mua he pui pui o, o whaipeha ki alfa ki pulukalama, ka ko whiwhia he wakai a tū whewhe, ai ngā ue pia mo e whotutu koe ki he kaha u anaila.
1: Iyo, malo Filippo, iyo, sai pe, ai pe taimi mo haa maki mua kau, kau ngā ue kona i loto. Iyo, koe taimi ni, o toi tau aho te au honga fulma aono, pe aho whiri whare area ia o tau ni. Aia, o kamata whiri ki mua ia i aho aono ko o katopa. Te koe aho whakaosi, ai koe aho whiri i, ai koe aho whitu o novema. Ai ko whiri awa reipa, ke hoko hoko atu pe, ai hoko ko kanditeiti reipa o kutu ukon i papakula. Ai ko whamalo ke reipa, e nau whalala mai o mai e whatongi e koe ke teo, ai koe kore atu pe ke kau papakula, ke mukata ke o manatu i au i tau whanonga atu ke whiri whare area. O ka pau whia maha tokoni ki he rea sisita, te ulawa tokoni he ta whaaki ko ia whainga whetu pe i Nusilani ki whetu utake ki ataha, ke whetu utake atu ke uhinga ke ke lava e tō ngā o whiri i he whiri whare areo tau ni. O ku ke he whaki Filippo e whiri whare areo tau ni, ko e whiri kone tau wanoa wafe mā ua fulma tolu, na te lava pe ki tau le sisita he aho ko ia pe a te whiri pe ki tau aho ko ia. Okay. Ako hou mai fuka pule anga fuka tata ko ne tai mini a coalition government o na uriliu e na utoluia ai fonga fili ai au pau ke te resisita kita ki mua i ahuan waha ono kon o katopa ai au tau pego ahuan ima ko o katopa ta uni o ka pau te kai ke te resisita kita he kai ke te kau kita i fri fare area o ta uni ai ko mio fuka toka ngai toi ko tau ka inga o ka ke wakai e tau resisita pe kua mau ke a oa te ke ahua ono was mau e tonga ea ke ke kau ki he fili o kau taki e fonuan
0: oi Anaila koe ki fui taimi koe ni na ke pūri ai ko tupe na e aha ngai whenga maari e ke te wakai ki fō tūtū fō oumu ngai whetū e nofu ki ai a ho toka ngā i he waha taimi atu koe ni whalau he kau e kau mā oni oni koe ki taimi he toa whaa mo desert mahalo ngahi experience pe he ko hea ngahi ngahi visone me he toa whaa ne ke ku ke fōki mai mo ia anaila
1: Mālo Filippo ai ko lau ako eo koe ke takau tau e kau mā oni
0: oni i kai ko mea ku ai koe tau time outi ke tau sio he ngahi
1: Iyo, nau nofu mai koe me he whare area koe na kamata e ku hako kon ke masters i he wafe maho o full ma fa
0: koi
1: te au hanga e o tuku ke tafa ki ka u feinga ki fare are te ko pe he ke fo ke ange o fraosi ai ako ai ko fare i mai e doktari nta manot u fe ma ke loloto e tau ka u fra fofonga te ko pau ke of fraosi ai ako ia ka e fai ake si o ha me ako ke he koi ko nga we da mini ko e ako i a fonga tau hi kakai ko e fra tau katea Te ana u foki ke university koni o AUT University o whakahoko a e ako koni he masters ke tau i kakai pe ana lava e ako ko ia a te u graduate te au ia atoltaha koni o siulai a master i he tawha koni ako in education kakuanga ko te alko o o ako Filipo na te pepe kita te o si sai be te sio kita e ta ko te ai nga hisio ta he to lo loto ang euton ke tau iai ai ko ko la ko ne ako o ha mai ka au na fufi ma we ke ke ma wa wi ha mai no to lo loto ang e i te mi no i fare are ai kana e ikai he ai ko ni go fo ke no fa se ako pa la vai e to hoko atu pe ia ka ko tu i ga ngai sio ma ke he kan o ko ma ko ne tai mini e to ko ni la ia ke ka inga o ka pau te uhu ki fare are pe o ka pe o ka pau i kai ke la va hu he ta un ki fare are Filipo pe o sai pe ia e ko hinga o ke ai pe ta u ko ngai fa ka ka ka ko ngai fa i o ku re rei au pito ia ke anga ko sio ke no fu kon atonga e au te aro ani ko ta u ta u ko ni wafe ma wafu ma tol wafa wanima atawa man ke wa no me a ongo moni ko i kai ke iai ha tonga i he te pire kon o una tala noa i ai ko ni ai mafai kon bo ha me fa ke fonua ai bo ka foto nga u kon pore anga ne tuk ma ta uni ka ki ha foto nga u iai ai budget o tau si oi o to ko ni ke anga kon no ai no fo kon atonga i ate aroani ai tonga kon ni kon ni o ku o sai pena to lu no tu mari ka ko to la kon tau to lu fe ma to kon ni kon ki ai ne ka ki iai ha nga hi monu ai ke lava to kon ni etonga i he fonu ani ai ko hinga ko fog mai fog mai te ki kawa to ke i o kule o i he campaign ni kon eta eta uni he ko fe ma o e reipa ke na o foki o faitu tun ma e fonu ani he ko inga hi ongo i kon o ma o kon ni ko e he reipa o kula ve ke mahino i tau tol to nga iai he ko hinga o kuia i a kamel sepuloni o kuia i a Jenny pe ako Barbara Edmonds ko fe fine ko ni ko fa e ki he toko valu ai ko fe fine ko ni o ka pae pure anga reipa ko ia ia te ne tau hi pa anga ko ni ai mau e mawhai ke whaka i o pe i kai e he pa anga ko ai fonua he fu monu ko ne fonua ai ko minister ai ko ni ke finance ke pa anga pe o ka pao ke a fa e ia e Filipo e kau ki ai o ne ngo ko e minister ko ne tai mini pa nga ko fa e mo ya ka ku ke fa e ko ni ko fa e ko ni ya o ku kau e mo ta tol ko ha mo na fo no nga mai e ne ngo ma to me ha mo ku mi ha mo nu pe ko ni ku ne ma mo nu pe ku ne te ne ma o pe a mo ui manatu ki he nga ko ne ta fo nga ko ne ta no fo ko na ka inga i he a te aro ani ai ko pe he a u ya o ku me asi e ku kau a pe i kai ke hu ki fa le are ka ko to ka nga o fe ma o aki na o tolu koen ha whahai politikare te nau ofa mo tau o nau ongo i tau tolu pe o ka pare mo tau pehe e anga fefe tau ilo nau ongo i tau tolu tau si ope ke ngahi ngāwe koen he kuohiri pe nai hae mo nu nai mau mei ai o tolien pe nai rerei ai tonga pe kai ai o kou tui lahe au ia e to rerei ange ai whakakolo ai tonga o ka pau e hoko e rei pau pure anga
0: Ko ta ngai mea ko nofo mā beo whakaukau i he hiwa ngō whulu o ngā o he health ko taki leipa o e aho ko ia ko manatui ko e tane whaanga e process ko e o empowerment aru ki he kakai ke empower me loto he na ia i ai whakaanga e hange ko ni ko e lahi ko e ngai maha pipihi na asi he o tau kakai ko e ne rea na pehe o kwasi ko e pia nusila ki tua pena e panehanga o tuku mai a hono taimi ke empawa mei loto ke to o atu a ngai whengata a koia a ngai whukultu a koia po e ngai to o lalo whaka paanga koia kausi awia e whunga ngā oe a honia ku hangi o tamai ai whakataha pe ai katoe aki mea ma ke heia hangi koa pe he uku Ok, mahu inga pe e whaunga koe ni ki he leipa a empower me loto mo e whakaivia ke whai hari riu ki he kakai hange ko ki tau tolu koe ni ke tau li riu mo tau whakalaka ki mu a anahila
1: E mahino mai e ngahi aho ni ko ki nao tolu kono ma umafai kan koe ni lolotonga kone pureanga no sila ni o kai ke iai hanau tau kei i he feohi mo ka inga me otmot pasifiki ko tau behe o ka pau koe ko ki nao tolu koe me ngahi fonua muri ke he o ka pau na nau hauna to ki hen koe visa ngā ue o kau na tole aku na was tu mari e pena o tolu. O ku ai he na ko henga ko fonga hu mai ke fonuani o pau ke aha na ufa moniako. Pau ke aha na ufa moni ngā ue. Pau ke aha na usiri ni ke kamata ke no fuhe fonuani. Te ka pareme tau sio tau tolu, na tau te fratata pega, o ko henga sai pege ulea pega. Na ik fonua mai fai au ki heni i he fitu noa.
0: Koe.
1: Kon sawa nei o kumi kumi hata mo ui in usilani. Ene hau ia koia, ne hau visa eve eva ia, pe toki nofo ova ia, o mau ene, o to apply, o mau ene nofo fonua e fonuani, o kamata mi e tafaki koia. E tau kamata ke tau tolgo, o tuunga kehe kehe a kamata koeni, e te nofo kone fonuani ke kamata ke, tau peheko kume te mo ui. Kwa siyo kan koe ngai pule angai taimini, fe mai na tolgo ke taha pesio, ko me apene ko lerei ke fonua a fo fonga taha ko ka ka fema ko ni tuma kon ko ni ai pa o pe o ma mahi no i na tau kamata ke he ke he i fonua ni pa ugi ai ai ka kai i fonua ni ton ke ato to ko ni e ta fa ki ko e hange kon kon ko to ko ni ko ni ko ni ki he ki he to ke ta e ko o fema u ke fa ka sisi a ki na to lu o na puke lahi ange, ko ikai ke na uo talatala kei taimi ke toke ta. Aia whahu mai kone he reipa ia, ai talatala ta e totongi tu o tolu i e ta u ki he toke ta. Pea o to e tāna ke mai ki aimo ikai ke to e totongi pa anga nima kokfo ia e whaito o nie totongi. He te alwa ke whale whaito o whale vai ai kemisi, o mai e te whaito o. Aia tau mo kone reipa, ino he reipa ia, o tokolohi e tau tolu ia, o ku fema we ke tawo tolu sio ke toketa ka ke ma silini sio toketa ia pe ka pa lava sio ke toketa ko ke ma silini ke to tonga ke faito o e ka sio kona reipa sayange hono o mai ke ikai ke to tongi e te alo talatala ke toketa pe a moe vai e ku fema ke tau mo uile rei anga kone lau kone koe ufaha ike ke pe na tolia na tonu ke aibe ke hakonga pe na tolu go fema u ka awa aiki loko fua no silan gato Ako hinga koe, ai koe whakaluku fua e Filipo. O ku mama whaange paanga o ka pau e filifiri peke ngata pe ihe i a kinau tolu. A paanga koe e totongi ako no whaifu e ngā whakakaukau koe ia. Kono tu kotoa mai bieke whonua e whaingo fua ange ia, pe si irewa ngā weki ai. Aia o ku mahino, aia ku mahu inga lewa ia, ke ia ia tau ke ia a kau mawhai, meanga nofo koni koni a tokotaha wholau mai meitonga. O de no hori ke nofo fonu e nusilani pe ko taulau i kuonga tau iheni fe mau ke mahino i anau tolu i angai mea ko ia aia ko hinga koe e kupopo a ke reipa na hua ke reipa o me mipa he reipa he wafe ma malu Filipo i he tō kona heren kala ko he whaifiri e tau ko ia e koe ngana una ukau au ia i he kau pūre koni o e child youth and family pe koe taimu koe kau pūre kone liriu pe koe kau managers kone liriu pe pūre anga o haurewa ngai tūtu uni e ngā ue ke whai pe koko sio koe ke hau koe tūtu uni lahi au pita ngai mea ku whakangata ngata na e aonga ia ki ho tau ka inga kau koe whakangata ngata ia i he pūre anga kono John Key pe au behereva kua ku mea teo whai teo nofa hano mao vahe, pe teo alu ke rei paf inga ke hue rei paf o pure anga ke tokon ke kainga. Eko kumea nai fai pe na uhanga pehe ke tuk mafu i tau e hongo fulma anima ke fai nga ue ko ia pe koe tau ene ta anima e tauni eku tuk pa ke hoka ke kumo ui pe koe tau ta anima ni e tauni pe koe whaka osi eni ai feinga koni koni ke ulu aki ke umavahe atu na iaha mahino na mau hataha e kukau mai ke whainga mea koe nipe i kai aia ko tali ke feo i o mahino ki iaha taha kune mau e mahino ke ni ongoi ki tau tolu konu hiki fonua mai mei tonga mei hamoa mei lalotonga e ko ui ngā ku kehe kehe a taimna tau tū utai i Aotearoa ni
0: Pe ko ko mena ke lau ko nei ko ki tola hongo full bu tola wa no go to tong he to ke ta ke ni hi a fon pe a pe si ka ke ni hi ko fu me ala hi a
1: ko hi
0: he ga ye ko ma ma fa na u ga ye pensini ke u tu ga ye mo fa tong ye ke ka ku hang e go to pe ko ki me no ia pe ka ku mo ni ho lau mo te Whamana tu mai e tawhaki ko ia. Ka ki o toka kai tau, taha ni mako pepea ko te suke vabe alo e taimi e.
1: Vabe alo e taimi ko tau, ewa tau, tau ewa tau se tau laki e taimi ko ia, le mo ereti o.
0: Ue mati anga de.
1: Ke ni ulongoa ati e tau reti o.
0: Koia, koia.
1: Ie tau ni.
0: Hou nga pito ho taimi o ku mai he mea. Ko ha ho palani ta te fito ai fotutu atu ko ni ko hi foki te ke tu o fa fofonga me papakula ko ha hanga hi fotutu ku a ku fai ko hi ke ola ai fili anaila.
1: Io, ko papa gula, ko fukata hao keu kempe ni ihe toko naki gotope ihe hongo fulu. Ihe ngai fare kai be ihe papa gula. Ko e toko naki ko ni te mau ihe fare kai gui ko ta pizza box. Ke mau iai o faa po tala noa ki ai. Ka ko tau mua ke tau ni, Filippo. Ke whenga ia tau kai ngā tau tolu. Ke tau resi sita tau tolu ki mua ihe ahua ni ma koen o katopa. E ko ui ngā, ko lahe kon, a haa kon ihe lau kon a statistic. Ka na tau kau he whiri whare are ha. Taimi ko ma oai ko he kau mau mawhai ho nau whatongia, te nau mana tu iki tau tolu, he ko he ngā, ko he kakai tau tolu o whiri, whiri whare are ha. Pea neongo o tau pehe tau tolu, o kou reipa uia, o kou reipa mau pea uia. Sai, a weto pea e tau reipa, ko pau ko reipa mua ni, o ka pau ko te osi re si sita mau ke whiri. Pea ko eha ko tau pea ko uhu atu e ku Facebooka, o koreke ka inga, ai ko ko fili ki mua fili pok to ene a te ma to lu te wa ki ai ko inga ko fra fe te ka inga ke to mai pi e messenger a ke ta pota la no fe ka mo le sisita pe o ka pa u feitu pe ko ke i ai te a vere va fra mata la ke candidate i lei pa ko lo ko ya ke fe tu ta ke te ka ko ke to ko ni atu ki o fili fare area ai ko ke ko wa ta mini e filipo ko fra ma u ya ke te ri riu ho no fra mata la i ko ta to lu a ka inga tonga no fo fo nu a te aro ani ke ri riu ala no o pehe ko ka inga to nga ko ka una to e mau inga ia i e na no fo fo nua he o na ure si sita ke na fili i e fili fare area ai ko ta la no ko firma ta mini o te tato te faita to ta la no ko pehe o ki ka ke fili to nga o te faita no ko ya firma o ia ke alu ho ta u fra mata la ko ka ka ta to o ta u fili fare area i a te aroan ai ko inga e fili po ka pa te ta si o ki to nga e fili kon kon ni o ta u ta ko si Na toko si yang e kau firi e pese teni mano ai tonga. He? Tau mahi no ape ia, ko e mia ape a tau tolu ai kai ke hoko to kan ke firi. Ka ai ke tau make he ange tau tolu na tau hiki mai ke fonu ani, ai ke tau ki make he ange, ke liriu e tau whakamatala, ko e tonga ao te aroa, une mahi no ene nofo fonu a, pe au le si sita ia ke kau ia i he firi fare area i he tau koto ape. Pe a koe lahi eni e tau kai nga te nau hu mai ke mala e, huma ke mala e i kaha u ko me ale rei Filippo ka bate na tu o candidate ha feitu u ai tonga o ia ha tonga to kanga ki ai ke popo o at ke fili e ko tonga pe te ne imagino e pe ia e fonua e tonga e ko tonga pe te ne imagino e tonga i a te ron ai ko ia kainga ko korea a vagai e tau resi sita ke mau ke a oti a huano o katopea ko tau osi mau tatolo ke tau fili fare area ke tau hanga pe tatolo o liliu ono fuka matala i tatolo he fonuan ko kakai tatolo o tau fili fare area
0: Nei mo ki mena o lawe ki ki mua ki he tala noa pe mo ne mai tangai Toko lahi, na nofo i tonga kwa kia hau, kwa kia hau kukonga eiki pe konga hau eiki. Ka koe fonua temo kalati, oku iai hoku whainga maari e, keu pure wa fa ga mare ke kaka e fonuani ko hi ko te mokalati ka ko ko na na na o ia mo coloria o fonuani anaiba
1: io pa ko fu ka tu ko fonuani ko na over fineiki ka ku ka wea te whaka mālo ki aki nao tolu na nao mua mai ke te hanga o to ngai kolo e fonuani ke te resisita ke te kau i he whiri e gona u tala mai whae e taha te nau liri wa nga tolu ka kau sitsi e nipe ia e whiri ke ki kau e kau nofo fonua ai ku tau pehe koe fu kolo a ia o ku osi ngā we ia he toko lahi pa ku tau mea pia tolu whae kono to e kolo ka whaka au ngai pia ka pae ka ki tau whaka au ngai o te tau toi hanu
0: Ana hila mala o pito e mau taimi, pe tala monu atu pe. Pe kou tui, e whoki mai tuan pulu he wike ka hau, pe o te ke fiu he whakafe atu ke ke. Toi hafe mai pe. E mala o pito e mau taimi. Mo kamata atu e tau whanonga. A hua ni e fia, te au fia. Teo ta haono,
1: pe tau wau ke he fili. Ka koe aho pene te au maa tolu a resi sita ke ke lava o fili. O toe, eh?
0: Ka malo e afe mai ta kona ke tobe a te ama tolu ke fai hale si sita mo tau teu teu atu ki he whiri
1: Koia, malo Filippo Malo mo mea mai, ka mo mea.
0: Ana heila kanangata aia, pea mo e teuteu koia ki he whiri o e tauni. Malo apita ana heila.

0: koko le fanga mai ko ni ke o atu ai a ki fa no no fo i me akai ko eni na to ki ta mai e mauta ko fo i talo tonga ta ko le fanga mai ko ni ke o atu ai hina a ki fa no no fo i me akai ko eni ko fi ko ka me to ki ka ho ka ho mo ma ho a o ku ai fo ki pia mo hopa mo mei ku o sitao pia mo la i pere
1: ko
0: fa i he mile mila mo kata telefonik e fika telefoniko e na e ma me ia e tu asila pia mo hono faka iki iki fika telefoniko no a wataha
2: taha
0: tolu fitu no a tolu no a fika telefoni no a wataha taha tolu fitu no a tolu tolu no a malo kita umai e mauta
3: fua fua mau hato api ko e misi a ke family pacific ko toa pe ko i ai ko e misi ko i au malawa ia ke mooni i he lolo tongani pe mo e awa fare awa fare Central Pacific Collective mo e nau proklama ke fua fua mau hato api ko e proklama li liu mo uia i ono ngawe i ke malawa he ngahe family pacific o mau ho nau fua fua api Kau kore wa e ulak stepu, e ke ma ho fuo fuo api. Pea ke fitu utaki mai ki atki mau tolu i a honi, e ke ma ua e ngahi mea kotoa pe. Wakai mai ki he cbchomes.org.nz, pe ko e telefoni ki he noa valu, no noa, uo ua, ono ono, ono ono.
4: Koe whakaafeni ki he ngahi whamiri pou pou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koe whiohi whaka whamiri eni. E kai koha whakataha mau mea toko ni pe. Kau mai he tokonaki hongo fulu o okatopa ke tau katoa ngai e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Serena E. Henderson ke tau whiohi mo e kau tuki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe pōtara noa pe tau laukau aki ho tau ngahi ulu nganga whakafonua. Oua nga mouto, kai ta ofi lewa ha te pili ho okulupu. Toko honga fulu ki he te pili. I he mmt.flicket.co.nz. mmt.flicket.co.nz. Katoa nga i e whiohi whakatoko ua.
3: Fuafua mau hato api, koe misi a ke whamiri Pacific ko toa pe.
0: Kore whenga maari koe ni o atoa i e ki whanongonongo whakataha koe ni. I he koristu tuku sa antelu ko toa pe o okalani nu usila. O whanongo mai, mo a uat ki ai a tala whakatahani. Mo kata ke o lava mai ki tau whakataha, e whakahoko ia i aho tōna ki o ikeni taha walo si urai ua afe ua anō, taimi taha ho ata ki he holo apsiasi mito tisi ko vaine moonia ki Grey Lead. Ko tua sila, ko tolu hiva walo Richmond Road i Grey Lead o Kalani. Ko e whakataha koe ni o whakafe ia tu koe sa antelu o kuke ata, mo koe na tau wholau ki tonga i he tau kōsi. Lava mai ke tau whakataha mo tala noa ki he toe ngātu ko eni o tau ni. Pea moe whakamanatu ho tau aho i he tau ni. Aia ko tau te au a taha aia. O whahatu ki he koristu tuku sa antelu nu sila ko toa pe, ka tau toki sio he tōna ki ki vaine mo o nia. Whakapapatu, liline i nia vairea, se keri tari. Fika telefoni, noa ua taha, taha whaanima, nime nima fitu taha. Fika telefoni ko noa ua taha, taha whaanima, nime nima fitu taha, ka kuke toe fie mao hanu whakaiki. Mālo. Kore whanga mariko ni ke o atua i e ki i whanonongo ko ni, ki he kāinga niua topu tapu, mo ki ngau tolu ko toa pē, na ia i ha mautikite ki he lulu langa whalelotu kāinga katolika o niua topu tapu. Ko whaka amu ke māu mai a seniti mo e pati o tikite ki he wike whaka osi o siurai ke whakafolau ki tonga. Pea whakahoko ai lulu he aho ua hiva o a kosi. Mālo me he paristeni sosefo apikotoa. Mālo. Kore whangamari koni.
2: Mālo mito ka e atere ai whangamari koni ke whawhiloaki e tau programa hono hoko. Ko whiwhia ke taitari heni, whaifkau, ka koe tarekita pea koe pūreia, Profesa Nasiri Vakauta. Malo ta mā e ahoni, ko hi ko e kawe inga ko ni, na whakarea pe ane nei, tā kei kaupe, tau kei kaupe, pa ko hange ko e ko whakarea o e porokalama, pa ko whiwhia ke, ke ke lawe mai ki he porokalama ko e ni e, whiwhikau, tā kei kaupe. Ki anuiti mā ange whiwhikau kātaki,
1: Malapet Philip, pero kore ke hufanga tu he vatapu o se maafaki. Eki, polakalama koi niki koi polakalama ai korisiko se adoutai. Na e fai fano fotu tu ke whakahako i he mahena katu. I ke whakaukau koe fafuai e fai whakau na e toki tekia i he mahena kome pau o Sione Havea. Pea, na e fotu whakaukau ke hoko ai ki whataango ni koe whaianga tala noa ai kawako me kawako tutuku e korisi ke faha whakaukau moha na tala ngai oi. Ngahi pōre me ngahi mea e aonga ki he lotu me mo ui me nofo i ai kai ngā tonga. Pea, koe fufua whakataha aine ku teo ki a taha tolu me taha wha a koe si. Pea, koe whakawei ngai e koe takehi kaupe. E koe takehi kaupe koe hingoa ia e ki fuutoa tu he korisi. Nei whakahingoa aki he palestini Mālau lō ai sēs pēsiria nā kua pekia, sēna mana ka vea, ai ki fūtoa koe ni. Pea koe whakaukau, ke whakalatulahi ai, ke whakai ai e whengau e aki, ngā e whaitaha i he kaunga e sēsi, i he kaua koe kori si, pia mo e kai ngā tonga whoki. Kau ngāo e aki ai, ki kawe ngā hen, ke uki, ai ngā he whatungia o ku e whātawa tā aina ki he angai tau nofo. Pea o ku tūa tā bea e ki whatahani koe konga lahi oe ni he ku kau ki ai koe kau wako me kau wako tutu koe korisi kau ku iai me ni he ku flau mai me he ngā he ako anga ke ke he i muri kau e manu silani i ngā he malai ke ke e a ku i kai ke whakangata ngata pe ki he ke era fra de Lucia aku aku ki fra Maria ke tau tala noa i re fra tonga ko ata bege pa ring wall ka ku o fra de lahi ke tau tala noa fra tonga i na ka venga mo na mala ke ke ha ko tau ka ke na ko ki
2: ata bege ke ka wa tu mo au ke ai to ta
1: io o ka ta pe ke tau
2: ke ai ke o falo to la higo ko o ke tala no ko e fa ga ta hanga himi ko e ta tala no a he ko me ne hanga o fa fa ho taki fa fa tu taki ai kakai mo e ga hi ga hi lere i mo ga hi ilo mo ga hi ma ho inga ka hoko e tala tala no a ko me a ke fa ai ha fa taula ki mo fa mo no a ki ko e o ke ai hanga hi tau pepe i ngai fōtu tū koe ni hani ihi o si mahinu pe o si wahe ho nau lakanga ki ahko ia mo ka venga te nau rea ai toki tā kātak
1: ko la vei he taimini u te ke ke tuku mai e programa ka kato e programa mi se tau tai koe ni hi kau he ki i pōtala mā koe ni ka wai a pata waini me ta whāke ati te ki koe tangata o siuta laulau e alu ngā wia wai kato i he area cyber securities e koe ngai malai ke ke e ku o ku whamawhara ma kehe mau bea Filipa e whakamari ke tau tala nua hei taurea
2: koe au pito
1: koe tui koe mea ere ieni ke ke uki mai tau kaua ko ke faha faha tala noa hangi leo ke whai ke faha tala tala noa ngai mea aonga ke tau noa fō pe moe whala tala ke tau tupe fō noa
2: he kai tai menihi ku hange o ku mori atu pe apuria a rea ko i kai koe ke whaka aonga i ka koe ngai tala noa pe he ni ka i kata pe ahono toi ue i mai ka oku toi whakaloloto mo whakafo ou a e tau whanau ke pe aku ifu taimi ku tau whanau atoi ke ngai ke ngai rea loloto i hono whakaonga i pe amu ngai ka veinga oku pui pui tua mai a ki whaifikau pe koe mea ku lai koku whamawhana ka te au ki whanau atu ki ai e ka pau te u mau whakamaari te u apply mau ke u kau he mau whakataha he koko kofi e kaupe mwau, take e kaupe.
1: Opo, iya, kwe lau maari e, pia ku, peke whangatangata ia ki ha tou moha.
2: Koe.
1: Siasi mwa vetu, yeah. Ata api tuwe whangataka whangataka pe interest ki,
2: koe.
1: I kaupe po tala noa. Koe, ki whangamaari e re ia, whae whilongo aki. Pia koe ni ihim lau mai mi Amerika, koe Australia.
2: Iya.
1: Iyo. E koe, koe, ki whakaukau ia. E koe tue tai mini, koe, nai tau mua ke whakahako whakatau. I ākos, ka koe uhi koe pekia e whai whakau, e toki whaitūtu uni ki ai. Ka kau ngā e kori sipe, hoka te tau fō, ka koe tau ni kumau whinga lahi ke, ke lava whakahako. Ka uhi koe misi nai whotu. E koe, iyo, whakawhi, kau whanangoka, anehiku. Whea maari e a tātolme tā whāo.
2: Ako.
1: O ako sige mō mea haki ki se tō tai ki pōtara noa koe ni.
2: Koe haa whonga, ko hai uwhaikai e apply pe koe kore ke kau atu ki he polokalama. O ki ai ha telefoni pe koe email pe koe?
1: Koe ku emaili e Filipe Lape o whakako mai ki koe kola peke o mai e hingoa pe mo e tuasila emaili ke whakahuge ke whakahuge he lisi koe tufa ngai update me he whakataha.
2: Koe?
1: Koe pe.
2: Koe?
1: Au mua whenga tai mini ke nā lava ke ke lere online he Zoom i tai mta tau whai ai pōtara noa i sa tau tai.
2: Iye.
1: Koe ni hi koe ke whakamaari ke wholau ki toma.
2: Koe? Whawhiwhia pia whaloto lahi pia whamawhana ai kawenga. Ok tei moha mea teke tokanga ki ai tau te whitu ki he kau whanoa mo ki nga tolu ki he kau atu ki he tālanga koe ni toi tā.
1: Koe ki ok kei atā bea ai whanamari he ni paunau fi e reha kawenga.
2: Koe?
1: Koe o mai pia ki abstract pia mo ka pia me ka vena fa ere ko ta buni a fa se mai nani fi ke fra ko be ke ko mi tsia do dai ka ku io o ku fra fe mo do ke mo me ang i fra da ni
2: e malo bito e mau taimi a
1: malo
2: ka e tala monu atu pe ke fro tu nga o ko ni pe a ko tu pe ho ko ni ko ha feitu pego a forum e lava ke fai ai e talatala noa, fe kitenga ki, fe mahino aki, pia mo fatu ai pe, ai merino whakao tua, toke tā.
1: Mahalo api, mahalo api Filipe, mahalo api mahalo
2: api. Iyo, mahalo api toka mawaha ahulere.
1: Iyo.
2: Mahalo.
1: Iyo.
2: Ko toke tā, nā siriwa ka utaia, pia mo e fotutu koe, tā kei kau pe. Atumua tau fasi koe ni, pa tau toki foki mai ki he tau polokalamaka.

0: tau taimi o ku toi minite wanoa ki he nima. Pe au kia i whakaafe ma ke he o e ahoni. Te ukore am pekea i ke whaimua tau ki lotu. Ke kamata aki po whekina ki e polo kalama.
1: Mara opito Filippo. Pea taitare rei motoru me heope, nei fitu mukau mai miai. Tu pemo ki o mai whakakau kau koni. Pea mei he tohi koi a ngai sāme. Wa he tolu tolu, me staha ua o pe mai. He tangata sāme o ne pe mai. O ku monu ia ha fonua o ku nau o tua a kia sihova. Pea kohono kakai, oku na mau e tāpu aki ko ia o e hala whanonga. Ko e whakau e kou o mai. Oku monu ia ha whanua, pe ko ha kakai, oku na o tua a kasi hova. Ko e tāpu aki ia o e tau mo ui ko ni. Ko tui, ko whakau o mai he fia fini, a manakien ke tau whiri, pe au fia mau ke tau whakafoki a si hova ki whare area. Oku monu ia te tau monu ia anu usilani, ka pau te tau whai e mea ko ia, fra fokie o tua ko he fetu to tonu ko mo ta loto o tua maf maf ko ma ta mai fa he vani ai a fiona ma o ngoi o ku ma u kau i hlau pa ma u lau i kau pe ku ta i mari ai o ma unga hiloto he fa fini ma na ken ke ma fra ho ko e polo kala mai fa fini e ta mai ma loto ke fra va loto mo ata mai e ta ko to pe una fa no mai ai pe au ngo i ho wa go ni mo ata ke hoko ai ngahi vahe vahe pa me ngahi tala tala noa gu fai ke mau fai tutu unia i he amnaki whiri whare area oi wafe wano i he pure anga nusi la tu pe mua ke fai tāpa kina Filippo pa mua kautaki oi polo kalama pa mua ki mau tolu kotoa peu mau kau whataha i hoa koni whaka tari re mau tolu a ki holau maari e tamai ke hoko e mau ngai tala noa ko ha tāpua ki mā vahe ia ki he taha kotoa pie e une whanongoa e proklama e whiawhini ia sisu kala iso mā whamohi. Amen.
0: Amen. Oko fia fia ke u whawhi loa ki atu a e tō taha koe ni ko e whaafe makehe ki honi ne u whahua ke ane nai he ku whawhi loa ki a e polo kalama whanua o e temo kalati whanua ku ata a e tangata kotoa pe i he whainga maari o ku ne mau ke ne rea aki pe tau ata aina i he ne rea ke mānawa a e ea o e whanua o ku tau ata aina a e ne mānawa mau a e ne muui pe i he whaonga i ko ia o e tau ata aina ko ia Whawhiloa ki ato ai a Alani Fisataione o kuihenia a honi he kuone whae ia ai ngā ue make te ki lawa hata kau hau koe ni ki whonuani kau poto, moe kau wako, moe kau tau kei, moe kau tuu maarie ke kuhi hato ngai mea na te loto aki ki ave ki whare area o i kai ki ave Pia ku whakakaukau e tangata e koe ni ki ne whakotu e ia ha pāti whakapolitikare. Ka ki u te whaloloa. Alani malo tau mai a honi.
1: Whawhita, malo e lau maari e Filippo pa mo e kau whanongo mai i heo pe pa mo e peau ata.
0: Tangata lo to lahi koe. Wange ko whaarea he mea. Ke whiu hono o atu e mea ko ke tangi atu ke mea. Kai ke ave. Ha wā whakotu o he koe. Ata pe ia ke te hau whakotu e.
1: Mone au pito Filippo, koe whakakaukau e koe na ia te au. Ka pau te tae whie maari e ka hamea u whai he pure anga, te tūhake, stand up and do it.
0: Yeah.
1: You are allowed to do it. Yeah.
0: Yeah.
1: Oku, ko foi tui whate mo galate, pa mo foi tui whaka o tua, oku ne o mai ke tau tolu, ke tau tūua, ka pau ike whai he kautaki,
0: yeah.
1: Tau o mai tatou ka kau oku tau tui o whiha alaki, let's do it again. Yeah. Let's form something ke aunga kia ki tau tolu, ko whakau kau ia.
0: Nei hau ena se fita mone ki tohi whakatonga. Lau, a tonga he kua hiri, he?
1: Oh, yeah.
0: Hau eiki ia, i tape he, pego ne whee tā e bea nei hataha, pe tā e whee whana i bea hataha, pe whana i ia. Ka kuiai e whaenga tau ata ai nei a oi a honi, o koe koe hau eiki pe,
1: o
0: koe koe poto pe, o koe koe tu maari e pe, ka oku ke... ata, tau ki lava ngā oe?
1: Ai.
0: Ai.
1: Aupito, aupito.
0: Pe ko hiau kei heni ai...
1: Au pito, Filippo. Ko dui, o kou heni toko lahi teu peheko pe sete hivango furutupu e kakai unau taifie maari e.
0: Ko ye.
1: Ta tau pe whenga pure anga e, talu e tau fataki mai whai ngata amo tau, ngungu fei umu pe. Kau tau whakakau kau kwa kia tau, tau whakakau pe ko lerei taha e, tau ata toki ai, koi fo i... Koe foi amanaki kua tōnoa i halafononga.
0: Okay.
1: Today, enough is enough, let's do it.
0: Okay.
1: Let's move in and do it.
0: Koe fukotu ureva, aia koe netu koe ni o si whakalao ia, koe paati eni, pete ke tuu i e whiri wharearea tau ni.
1: Io, e Filippo pa mwe kau whanongo, hange kou tala noa. Kou osi resisita e paati ko People's Party in New Zealand.
0: Koe.
1: He? Pia kou osi whakalao ia, ke tu, koe meni aku toe, ke mou mai hoko ke kau waka, oi waka fo ou kua toho, ki tahe ke whaia ke tau ngāwe.
0: Koe.
1: Mou unu mai ke tau ngāwe, tau alo aviho tau reo pa tau hanga whokotuu, ai maka maire o kakai tonga pa me pasifiki mo kakai o unau tui uguai o tua i e whonua koni. Whaka whoki peke e basic. He? Whas wha whonua ka New Zealandi o ne tala mai God defend New Zealand. Ke e hanga o tua malu e New Zealandi. Hire koi aku o si hanga e pure anga i ari e o tua ki tua. E malu i fefe i e o tua. He? Taku kakoi whaka kaukau ia. Put God fes i he mea kotoa pe
0: fafoki
1: ki roto ka tonu e tau hala whononga
0: fafoki ki lotu, fafoki ki ako fafoki ki api
1: haupito haupito
0: ai ko haraba ngai ka veinga o ku ke e make hea ngai ai paatia ko e ni o ke heia tau pe me he reipa ke heia me New Zealand First pe ko e Green ha me make hea i fai ko e ni
1: e Filippo pe mo kau whanongo ko mea e makehea ki ai e ni ulua ki pe heu fotu e o tua ko tau kapitenia e tau hala whononga pia ko tohi tapu ne hanga peke e mea kotoa i he ngahi policy ngawe koi ai party pe ko People's Party in New Zealand oku peisi peia i he tohi tapu koi ke tope e mai eia oku ai e loto o oku me kai hai mea kota mai he kilea kate tohi tapu there's a do and don't ko mea ko iaha kei te whakahoko ia Pagu iai whakakaukau koe. Koe pātiu ne hanga o mai whakakaukau koe ni. No one left behind i he ngā aue o ku amanaki ke whai koe ni. E tau alu koe ki i he whiri e tau ni. Pia koe taha kotoa pe i he hanga e kuwakai. O ku to'o he ngahi uai pe a emision a ngahi pat wha purikare. Tau pe koe Green na nofuna to'o sio i a Natula. Ke toka ngai pe na to'o a Natula. Kei na futokanga na tolui ki o fie mau, mo ek fie mau. Koe New Zealand Fest. Unaune me toka apena tau ki he kau ulutea, mo ek kau tau reka reka, fato to la a. Koe nesno, une toka i peia me meke focus peia i he kau businessi. Pia koe leipa, na e focus e leipa he taimi koe e Filippo. Tau ai pe mahino, i he family,
0: koe.
1: Family values. Tai minia, moange nga toluia ki he toka ngai o kau gays and lesbian, peko kau whareiti. Ko tami kou whemai ko tau tolu, poni ko te hoanga o atu aki, whewe ho tau kakai. Mea viviri kou tau whemau e kau ova. What is there for them? Ko huinga e ko na usio, there's no one okune keita ke ne hanga toka nga e taha kotoa. Me he homeless, ke he kau whai hia, ke he kakai nofo whaamiri re rei. Ko ia pāti e te ne hanga, ko tu ai pāti koni, okune hanga whālu te me kakai ko exclusive ko me hanga i pāti whaapuri kare ke he, o ne tā naki mai. Mi hangi ko tau wako koi tonga. Na i mei to o pe tonga hai e topu re volo ko he kau wako. To o atu mo u kolisi. Kai to e reva, a Tailulu, ko Piula. Pa toki hanga e ango kolisi koni, one hanga o ohi, fatu e tangata, ke hoko ke tangata le rei, o nau lava, nau wake na toa lava mea, o nau fe toho toho ipina toa mui kakai koi orunga. Koi whaka kau kau ia, e Filippo.
0: Mare.
1: Human beings can be changed. Neongo e tau, e tuunga o tau iai.
2: ka hanga e pati koni one e ohi ko mi ako ko ki firma o ko hanga fetu you are welcome to come on board ke toka nga i ko people's party ni sire malo
0: ai ko nga he isu ko ni ko ko se fo o ga e me ke toka nga ki he ako o ga me toka nga ki he
2: immigration
0: ko e health fare no fo
2: totongi
0: housing your health here ko e kautoure kere ka porque na tol ko e ku pension mo ko e ko ha e e fonga ko e tapo e ke fo ha ke na popo wa tu ke te ko e ala
2: e flipo o mahu inga au pito ai ke ta ka kai ke o fili ka timu ke ta o fili fe ma e ke tau resisita ko pau he kai ke tau alu pe o firi ta te tau resisita ka pau ko ke o si te ke tau ta havalu ta fitu e ta mini ka te ke tau ta havalu ta pe ki o gatopa i e ki mua he firi o ku faka no fu a ko te ke resisita ko e ta mini e ko apra ya ke o si fala ko a pra pau na ke talu ha ki nusilani ke falala pe ko e tu ko te kakai Con os po Filipa ka je hoko mi ka ke lawa. Ka kai kona ke je o Filipo. Con na to una longo ala ita i e fonua koni. Pe ko fa inga fonua pe. Ta ko foi palo pare ma firma ko tau ai rock stepu. Tau resisita. Papa o ku te ke tau resisita. Please. Ka kai tonga mo pasfiki po ata pe. Alu o resisita. Ko nga ke ke kau ko foi voti e ako ya e lawia. Pak mau inga ke tau kawa i. Ua koe mea koe ko fa amu ki ai Filipo. Ke hau ho tau kakai. Ka fere ho ta... Ka pae lau ho tau kakai ko kai poto. I he tu ko ia fra maa manlahi. Ko tonga i fonua poto ta fata tau ko tau toko lahi. He? Ka fie mau ke tau nga un mai. Pa ko fa ka fe ia uia hangi ko ni. Ko tau kau fa fonga ko lo tonga i fare area. He? Ka pau te nau tuare na tolo nau ngahi pat fabrikare unau iai, hau na tolo tu uheni. Pia nau tala mai kao. Alani, te ufie aluatu au ia ka te ufie mau, ke mau e portfolio ha. He koutu iau ia Filipo. O kukai ke ia me eta e malava e tau tolo kai tonga. Tau fasfa moni ta tolo ia umea koia i e spoti. Ko tau nga onu mai o nga e frataha. Wow. It's a blessing ki nu usilani. Pau O si sio anu sila ni ihe taimu tau unite ya.
0: Mumamani
2: kotoa. Koe, oku, ko fafakaori ake Red Horse Power.
0: Koe.
2: Oku lawa kifoko kakai, ko fangahao si tau tolu.
0: Koe.
2: Ka koe, inga koe, inga koe, Red Horse Power, koe, tau nga kifoke kulo kula. Koe power, koe fainga hivi, oku nehanga e hivi, oku nehanga o generate a power mihe misini.
0: Koe.
2: Pa koe fangawa te, koe, ko Red Horse Power go let's go eh ko inga ko inga ko ke ivi ko wi matau tolo ka itonga ko ivi faka o tua ko we are warriors na tau pure na tau pacifici we can do it here again
0: yeah
2: yeah feel it tau ni
0: pa ko tau aso ha ko pe e tu nga he MMT ko fu fare ko na fu fare stadium ko nga tonga ia o ayo fon
2: Tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau tau mi ke tau faie ai me ala totonu ko tau kakai feitu ni te ke asi ai ma tu fo sete ho no Filippo is more than enough ko tau kakai ya ko tau tolo to pra pai ke te ha ha matakaria o fagato se ko ni o se ma peta ko to nga to he te tau fai peto se ves ko ya manu silangato I'm happy with it Filippo
0: ko e ma ke he ko ni mo e where to from here he tau nga o ko ni ko ni ku launch e fai fra politikare ko ni o gwe ha fo tu tu ke ta kai holo he

0: mini.
1: Raki ke ke kau i he resisita ai pati o si resisita ia ke firi o ka e kau ia i he firi ko fare area ka ko hunga fema o ke resisita ai membership fema e toko ni mangi au ke faka kakato ka lava ke fani he pure anga e tau kempeni o mai he pure anga foi paanga ma va he ke tau toyala ta toko tau kato ko tau me pe fai ko tau sign up e foi toko ni mangi au es e membership o tau tu o popo ke tau sapote pati ko ne ha u e fani ko ya ke tau kau ko pure ko nga pure anga hange ko upati ke o ko ma fu ta na to ni mangi au na pa ko na o si ai na to ka hange ko lau o ku kai ko ku me ai ni tonga this is ours kakai pasifiki po mu kakai ko inu silani te na u benefiti ka toa i he nga au e ko ni nengo ko foi faka kau kau ko luku luku mai me he tau lahi ke o mai ke fotu u he ahoni ka ko tu go tau ta ruafi pa ko ni te tau ia i ta tolu e nga au ko ya
2: ko ko ha to me ke to kanga ke ki ki kau fano ke kau mai e ko tu o ko to la he una o vare e i la ka ko ni ku ke fai na ure ke be ko to a ni e uta un pita to ta o me kau he fangi ku lu pu me ha to ta he ko ni ko e temo kala ti e ni ue ha to to no au o pe ata be ka ko Ano ko lau ko ka. Ah, ko to ai na. Ko hale ma.
1: Ko tu pe Filipo o pe he ko to au. I don't know. Ki au e Filipo. Ko pe ko ga au ko fai. Ko si ko tau ka kai.
2: Abi.
1: E nu si lan he tai mini fe ngama to ko tolu mano no afe ka over he ni.
2: Oh.
1: Tu han wa afe ono nga ko ka overstay ko ka kai tonga. We are the captain on that. Pa ko sio ko gai. Ko fe mau ke ke make New Zealand great again. Fa ka tala tala ha to fa nga mi. Ka mata hono hono reshuffle a lot of pure anga New Zealand. Fa ka fa nga mari i ang fa nga mari visa nga u ke ka over. I want to start here. Ko polishing nga we ka party. Ang visa nga u ta we ni ma ke ta over. Pe na ke over a ta pe na ke heni ta to ngo full fanga full em ang ma tu as e Filipa pa mo ka fa no si ta mai ke ye ya ma tu unga ko fa na una u heni ko hare ve mi ko shu ki ai ko si a we ko ma to ngo ni ton ang na fa nga mari ka ko ha mi te na ma fa nga mari he ta u fili ki ha pati te o mai fa nga mari ko ko mi po to ka nga u ya heni ke fa fa nga mari i ho ta u kakai o ku i heni o anga fa nga mari visa nga u ko ko ege no fonua rocking visa nga u ko nga ka lava ko mi fa na u ko fa na u heni he nga fa ka ku ka ku ya filipo ke wanga ha fainga mari ma na tolo i fono koni
2: e ko nga we ma o se niti pe hiki ha ke tu nga mo ui alo e ako alo nga ui
1: o pita filipo
2: ko hiki hiki fono a e mo hiki tanga ta kai ma lo bit ko ka pe ko ta ta mi te ha me ke fa o sea ke ta tala no pe ko tu pe ko ha fo ko ki ta puni pe aku ke a chon pul pe ko tu ma ka fo ki ma chon pul te te fa fe mai pe ki ha mo tala no
1: io Ko tu pete o wai kakai nau fema o genau ilo te i lave pe he vave pe u hanga fa mata lai basically ko tau fo i fuka kau kau ko fo i poini e tata te tau alak fare area waki ka u overstaya visa nga ue tau enima fuka lao nau tolu ni ua ko housingi api kotoa mo tolu ta tau e pe u ke benefiti pe u ke nga ue pe whatever condition ko kakau ia i hao api I mean stay on it ta reo ke ose fili ka liriu e mea ko ia partnership a pure anga ka kai People's Party New Zealand pe a momo tolu rent to buy he kai ke fai hano me panke ua e tolu koe fau kau koe education te ke ako me he ia siro o auke university te ke ako tai totong ko foi mea pe te ke fai he osio ako ko ho o totongi ho o PAYE he tau he ngofuru he have to stay here pake toki alu ngofua ke alu overseas ka pau e te alu overseas ko mea ko ia te ke totongi e koe ai mea ko mea ko ia taha ke public transport la he kakai o feo ngau ko ia mau ha mea te ke heka te ngai ko ko he pasi ko fauri pasi sifiripo ha taula ko heka mi manukau taime ni heko ia taha ia he pasi ki kolo alu atu hala foki hala mai Mm. Why not tongi or taxpayer money? Mm. Why not make it possible? I make it. Ko e alu

0: Ko tae tu nāula tu nuku afe mo tau ngai ngongo me he kolo mua, koe ringa tau ni ki wikeni. Malo tae.
1: Malo mo e lau maria hau eiki pia malelei a e tonga ko tope mo mea mai ke tau hou au ngongo ko ia i e si afi pule lulu ko e ni. Ulua ki u amanaki whakahoko a festivalo i loa ko e tu tangata Poli Festival a ngahi apiako ko lise a wilinga toni i he whalai te ua whaa ko ia o siulai. Ko ta o ene fa fa no fa hoko festival o fa ta u ko ni ai a ko fa hoko ma pe he tutu ko ai a ko pe te te ki ai ngai api a ko kolis ko to a welling atonio na ka o mai ko ki ai ko ngai kolis ko ia ko a fa fa hoko ai fa tongia ko ni festival o ka o mai ki a Wellington East Girls Wellington Girls College Wellington College pa pe foki ki St Patrick's college ko ni i lot o kolo. Onslow, Scott, Rongotai, pia mo St. Catherine's. O whapa afe te foki a ngahi kolisi pia mei loa hati, pia mo apahati, o kau mai hat leli, secret heart, nae nae pia mo taita. Pia te foki ki Polilua, ko e Bishop Liat College, Aotea, mana pia mo Polilua. Tege he oku ko e hae toko lahi o e ngahi kolis ko inte nau kao mai i he whalai te o ko atu a e talamonu ke ngahi ke whanau ako a mana ke whaho ko a e ngahi whaiwe wā pa pe fo ki haka ngahi whaiwe whakatonga pe a me ngahi api ako ko e ni. Hange ko e na mō mea ki a ina i kuna he talavoutonga ko Samuel Mataele a e pale tuu ki mua i he musika i he nei kuna a e pale wanoa waono kiwi te kanawa. Song Quest, ai koe pāle tuu ki mua eni e te au hihiva i Nusilani, ai nai whahoko mai ki Weninga Tony i he wike ko o si, ai nai whahoko ia ki he Michael Fowler Center i loto Weninga Tony. Ko hiki koke he tala vautonga ko eni e tu unga e te au hi oi musika e kakai pasiki o ka wae tonga i ha tu unga maolunga au pito. Ko e tala vau eni pia mei o kalani pia nai ako i he Sacred Heart College whata tau ki whao matala, ma ni wha i kuna pe ngai se au hila lahi, ka koe tumutumo ene ni kuna ai pale ko e ni. O kwata ai talamonu ka semo al mataele pe pe foki ki hano whamili, e i kuna kawha kawha ko e ni, o tau lau kawa i hene lava mea, i he mala e ko ia o e musika. Whata wanke o tua ke ni whai tau pe kina, a koe pe pe foki o whamili, i hoko hoko atu ho tale ni ti i waa. Ko e whakaosi, ko e tala noa ki ono whakatataha i koe ngai ko tlio whakakolo i Belinga Toni ni, o kui kare ko ha mea fo ouia. Kai kehe, ko whaha e puleanga e whakahoko a hanoto e saupulu e ngai puleanga whakakolo te amehi wanoa ua walu. Ko ia o ku lahia ia e tokanga a ngai ko tlio ko ia whakakolo a Belinga Toni ki he ngāue pe wakai ki ha fo ouia. Pe ko whaina maari e ke nā ngā ue whakatahae. Ai au kau mai ki ai a ka Piki Coast District, Korirua City Council, Apahati, Lowahati, Wellingatoni, Masterton, Carterton, pe a pehe fōki ke South Rapa. Pe ke he koe ngai whei tū koe ni, pe a moe tokolahi koe a kakai o ko mei i he nima kilu whamano tolu afe, ai ka kai ko ia i he feitu ko i ni pia ki ai ai fa amo e pole anga ke va kai ki ha pong ai lava to ko ni ai ke to fa si si ai ai mol ka ka se nga we aki fa ta ha ai nga hi a o li o fa ko lo ko i ni ai alguna to ka fa nga ma ni e ka te na to ke na fa ha po ta no pe a e o si e ni ta pu ne ni a ta hi va ko ia o si lai ai alguna to ku mai ha nga hi a Whainga maari e ke ngahi ko sliu whakakolo koi ni, ke nau tala noa whelame i pia moe whonga te nau lava o ngā ui whakatahai. Ko e ngata ngai ngahi o ngā la maua te isa fini pia mea te ao, tae tu nga ngā tūnu kua tua.
0: Ko se are pasa whaito tonu, moe tau ngahi o ngā ngā pia mei he kolo ngō e kakala, Great Church ki he weekendi, malo se are.
2: Malo au pito pia o ku tatau pa moe haa a e tau toe whelongo aki, e aho pule lulu, kono tānima o e mahina koi a ko siurai. Tau whatonga e hara peku o tau ke vai ua e mahina nia. Ka oku tatau pa moe ha a e tau whelongo aki koia i he ngalu ea i he aho ni. Pea iho mau kolone o ku tatau pa moe haenga i aho koni ku mari watu a ene mafana. Mau kamata aki pe e ono ane uhu, pea e te mau amanaki ke au ki he tāwhitu. Ka ane a fifo ki ane au fuki o ua whā. Pea i hene pehe, ka nge ko lau tari pe pea mo ai fie fia pa moe whawhetai. Pea ka taha ki nau tōru koia o ku nau o mai o mamata i he koloni, pe ko e puna waka puna, a e whakafu ofa koia e ngai u tafata whaki mo unga a ene hine hina. Pea, ka taha poki mō tōl koia o mō whakaukau ke mō wō o ski, o ku whamamafa mai, ofa mai ke ngā o awe whakataha pea moha se ini kou hi koe mea rere. E ka pau e i kā ia o paanga e nemange au ke he valunge au a hono to tongi o e ngāhi se ini koe ni o ku haitakai i he e vae koe ia e mea rere. Ke lava koe a whanonga ki he fumounga, mā orunga au pito, pe atoi hine hina. Kane ongo fokia, na e tatau pa moe hā, a e kātoanga whakatau. Ai a, koe kātoanga koe niu, whaho koe a e kalapu akapulu Southbridge. Pe a, ko Southbridge u rahe au pito no o whaho katu koe hui koe kawatu ki ai, koe ke akapulu koe ni a e kau tou rekere ka. Kake, i he aho toko naki, ne hanga o hanga mau pe e kalapu, i he taim pehe ni o tau kotoa pe, o hange naha nau whakamanato. Ai, pasifiki, pe a koki nau tolu koia, koe mei toko lahi taha foki, koe kau fisi, pe a toko kawatai kau tonga, pe a kamatai ne kau haa moa. Pe a koki nau tolu, koe mei mei kotoa, koe tau ene taha hiva. Ai, a, kohono o mai ki nau tau mei fisi, o mau e nau ngā ue, ngā ue tolahi e ngai whāma, pia nau wa inga a ka pulu ai pe. Ka koe mea whawhia fia foki i he tona kua kua si, koe hui ka se tau laki e a timi kalasi ulu aki, o koe ai e foi toko whā tonga me timi koe a Southbridge. Ta mo timi pe kau ngā api pe, whetu koe a o kui loa ko Prepleton, pia koe tatau pa moi hā e toko taha ko lau i tau, ko whainga whainga maari e peke toko taha tonga ko Etuate Sunia. Aia ko Etuate whoroa ni ngā we, pe te ngā lainga whika walu, pe whika whitu. Whika walu tonga pe a mei Southbridge, pe te whika walu tonga, pe a mei timi koe ni a Prepleton. Pe a neongo ko a koe ni ne mālohia i a Prepleton, ko tau ko si fok, ne mālohia Southbridge ia i hau koe ni ke alu koe ia ki whai no lope koe tā wha osia tau. Ka i he wike ni koe hui koe mālohi koe ia a tima Prepleton tēnā te whetau laki. Ka i hiri koe ia o e ngāhi, o e wainga, o si teo teo hange pe koe ia o kumo mea i koe waka, tunu, pea koe whetu e ni a kau whāma hange ke te au, ko maa whamatara, o kurahi au pito he taha ngai whama eni, hono o mai mei okalani, pe o atu whangatonu pe mi e kau kohi pe koe ae kau tonga, hange koe ia, koe tau tōtaha tau whafunua koe ni whaalabu, ngai aki ko isi leri fine, pe a i kai ngata whoki ai, rai pe a mō vai ngalo fine, hono tōua aki pe o kuna vai, inga pe koe whika walu whoki ia, pe a tatau pa moe ha, a kau mai e sa te kau ko una loto to ka afu mausia i he poupou ki tō te fito kei ki he vainga. Keke, ko mea toko ni hange ko lau ne whaka mea kotoa pe he Pasifiki kotoa pe. Pana e foki a re ai e toko ta, pia me he kāinga ha moa. O lawe ke he unganga ko ni whaka whonua hange ko ia ko e whaka apa apa ko e ofa. Pia ke taha mea ne whaka maa opo opo aki. Whakapapa moe o wha, koe kua whai ia e he kaupo pārangi. Ka mea rewa hoko, koe hae rewa mea whai, he kakai koe ia e Pasifiki, pe he foki o nau ngai whamiri kua nau o mai pe a mei fishi, pe he foki tonga, pe a ikai ngatai, hange koe ako koe a whanau, koe kau e koloa e fiafi koe ni, koe tolahi au pite whanau ne nau kau atu. Whai ngai u whai whakafishi, whakatonga, whakahaa moa. aia koe, me mei katoa eni, e fiafi koia. A koe, hene koe na kulawe ki ai, e tā, tā tuko e, a se auhi koe ni, e tō e whai pē i e se tuko koe ni. Pea, ko se tuko fukene o i loa au pito, ko hi koe, ngahi, se niti koe a tā naki, o tō tō tō koe ni e ka tēn kāta. Tēn kāta o i loa fukia i New Zealand, pea mō māmani, a hono tōko ni i koe a Pasifiki, ki he mea koe ni ki, vai koe a oku maa. Ne kai ke iai, ka koe hui ke whelo aku me tangata e ki, e waveni pe hawhai hawhelo o ngo aki. Pea, i he tawhaki koe a oe ako, koe ta tau pa mo haa kui a e, a e Pasifiki e toko ua, ko whahoko ki na ua, koe whai ako i he University of Canterbury, E ta wha koe a ko, ko Seo Sifa Houghton, ko hono ko ngā ona whange koe lau, ko ngā pia me parangi, pe puke lalo tonga, pia kaupuke ai pa moe Hawaii. Na whai pia e ne whekumi, i he ta wha aki koe ni oe a ko ngā ke tala noa pia pe he whoki ki he kahoa. Pia whoro a tau, hono whuru tupu e ne whai ako i he lesson Englishi, Pea pehe foki ki e classic. Ka koe ni, kone mao e whainga maari koe ni. E ta wha koe e lao, ko toke tā toi lolo, leilani, taula. Koe hā moa eni, ae koe fuhua toko ta haeni, ko hao o kau i e whaia ko ta wha koe ni e lao. Ko tui, o toko lahi au pito ta fitu ki e kau tonga, he whaia kau hā moa, a toa fia fia, ae whakatoko lahi mai koe a oe kakai, o kau whaia koe pasifiki. I e tawhaake koe ni oe lao. O tui koe ki o ngongo pe ia lawa ke mao atu i he ahoni, ka e maro apito ho mou mea mai, ka mou mea ha.
3: Whamalo kia si ale pasa whaita tonu, pia mwe tau ngahi o ngongo ko ia mei he kolongo e kakala. Te tau wakai he ki Australia, ke tau ngahi o ngongo mei Australia pia mou wani waha vea. Wani malo e tau mae fia fine. Kataki wani oku ikai ke ongo mai.
0: Ngokore whenga maari ko ni ke o atuai ki whanongonongo fo ime akai ko eni. Na e toki tau mai e mauta ko fo i talo tonga, talo futuna, fo i manio ke hine hina, mo i enge enga. Koe fo i ufi, koe kaumeire, kaho kaho, mo i mahoa. O ku iai foki, pia mo i hopa, mo i mei, ku ositao, pia mo i la i pere, o ku kilo e fa i he mile mila. Mo u kataki, o telefoni, ke fika telefoni koe na, ke mao me iai e tu asila, pia mo hono faka iki iki. Fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa malo. Kore whanga maari koni ke o atoa i e ki i whanonongo koni, ki he kāinga niua topu tapu, mo ki mou tolu kotoa pē, na ia i ha mou tikite ki he lulu langa falelotu kāinga katolika o niua topu tapu. Koe whaka amu ke māu mai a seniti mo e pati o tikite ki he ui ke whaka osi o siurai ke whaka folau ki tonga. Pea whakahoko ai lulu he aho ua hiva o a kosi. Malo me he palestini sosefo apikotoa. Malo.
3: Tau wakai ki Australia ke tau ngahi o ngongo pia mo wani vaha vea. Wani malo e tau mo e fia fini.
4: Malo e tau tau lawa ki he ahon linta pia malo mo e lau maria hau eiki pia mo elelei e tonga kotoa i a te aloana ka maaki mo uto lo mea mai ngā lope me ngai feitu ke he ke he o kolope. Kokore ke hufanga e pe ngai fatapu o sono a faki ka ta mo oku ke hufanga hoko ate ngai o ngongo wala maa wat me anstele elia i he fia fini. Ne mea tono e tahine ko Princess Latu fuipe ka hala walmata aho, ka uma a e ikpare mia o tonga, loot fra fanua, i hono fra ilonga, i e tau agapulu hono tolungi au, a tangata agapulu riki i loa ko ia ko Daniel, Tupou, i e potoko na ki, a ia ne tau ai e ne timi mua ta ane sene, Sydney Roosters, pe mo timi agapulu toke palamata, Parramatta Eels o nau malo hiai ua walu ki he taha ua a Palamata. Te ane to e tata o holo tolu ai foki a Daniel Tupo pe koe head trick ia a ia koe ne fotu ua no reko o tio ne tata o tu o te au iwang fumafa. Ko hoko a Daniel Tupo koe tangata a kapulu ia hano ni mangu fumafitu ko ne au sia e makamaire o e tau o e tu o tolu nge au ko ia tau tu o tolu nge au ko ia e historia a kapulu riiki ko Daniel Tupo ko e fohai ao mai kolo tupou o ku iloa ko matangsinga pea mo ofa tupou o pea mo vaini. Ne lawa lele e whakataha e ikpare ni a tonga lo te whakafanua mo e kainga tonga o sene i e whalai te kua tok mari watu. Ne mui mui wholau mai foki he pare ni a e minista ki e ngahe ngau e whakalot whanua mo e si poti whane fotu fituafe te he ki a Paula Mau, sekretari pure e pure anga mo e sekretari ki he kapneti ka umae tala fe kaulahi a austele ilia ki tonga Brick Bentley. Ne lawa mai foki mo e tala fe kaulahi leo leo a tonga ki austele ilia ke tistu i halangi kie me he kolomu a kentela pe he ki sekretari ua e ofis tala fe kaulahi tasman telefoni ne ai fok me kai nga tonga toko lahi pe ane whakoloa kono whakaata ai whakataha ke whakahoko a ngai fehui o me atonu e ekpare ni a ke tari ngai fehui koe ni ne fai e whakataha koe ni fetu pongpongi apsiasi o siasto kai kolo e kalaisi i kulenvila he hihi folotoloto o sene e. Ne tu uta minista funua savea mo koloa whanatula a tonga, Daniela Fusmalohi, mo ne kau folau me he pot ngawe ki plis peini o kamata he fiaf monite, whakataha whakatau taha mo whakataha whakakatoa mo kai nga tonga. O whakahoko ia he aha kotoa pe e au ki he aha tona ki i he ngahi feitu ke he kehe o Prispeini. Ko e whainga maari e ni ke he kakai ke nau lava tu whakahoko e nau ngahi fehu i. Mo e nau ngahi fie mao whakamatala se kau aki mo nau kere kere i tonga. Ka umae ngahi fatongia mo e ngā ue a pot ngā ue. Ko e daim foki e ni ukwhahoko e ngai katoa nga ofa e ka e nga katorika, te a kuo lava to e misa whakafeta e mwe katoa nga ofa e sia se tona ku osi a e kominio Maria Tupu Imakulata ko ia e Sefton i he hihi folotoloto o sene. Lava lele i foki mwe ngai misa ngai kominio Meripoane a ia ne me atu ki ai a paatere tari ai hausia. O kwa manak foki ke whakahoko mwe misa hufaki o paatele lina e ni mwe nia folau mwe loa i he pōnia, taim fitu ki sangata sōsefo i Belmoa, pea koe misa whafeta i koe ni e hulu hanga tonu atuia i he tohi ata a kainga katolika Australia o kui koe Tongan Catholic Chaplaincy of Australia. Hiri ngā we māloloa. Ne lava lele e malanga whakasapate, malanga sapate whakakonferenisi ko ia mwe polot whakakonferenisi a e vahe whonua austele e lia o sea spesidiana tau atai nga tonga. Aia ne whakahoko malanga e whaifeka William Ofahe ngā aue, whaifeka o pūre ia e vahe ngā hihifo, te a sea be tangata eik whaifeka o pūre o e vahe whonua, whaifeka o sio sifa koloti mau i he polotu. Ne ui e ngahi lakanga whihitaki, pia ne whakahoko mwe ngahi lea maalie, me he kau whafufonga konferenisi, kau ae kakai whewhine, me tau tupu, kau maa whoke ngahi hiva maalie ne whakahoko he kau hiva e siasi. Ne whai kotoa, ne whai wha malo, e o e polo tu e hila ki ta pana, aia ko tala noa la atu ia, ko e tangata e iki hawa, taha ia e siasi. Ne hulunga tonu foki mo e katoa ngani, aia te moulawa ke mau atuia i e pestohi ata a siasi wesiriana tau ata e nga tonga i Australia. Ne whakahok fwke ho ata o e aho ni, a whakataha ako ne whakotutu e he kautaha i loa ko e lead o ktakia i Amerika Morgan, aia o whakamaunga tokanga ki hono toko ni i mo tauhi ak nau tolu o auhia e manatu pe ko e dementia. Tau te fito e ni ki he kau wa ua u. Ne whakahoke a koni e taha kau nesma tau tau e tawha ak koe ni ko Montana Luani ai aku osma u hono whakailonga matai tohi hono ua Master of Science i he tokanga e kina o e auhia e manatu. Ne whakahoke e ni i fetu pongpongi apsiasi o siasto kai kolo i a kalaisi. O kwa mena tfo ke whakahoko moe ilo ke katoanga e whakatu uta e kautahani e awhala i te wawalu ko ia a kosi pia ko e whakafe whalanglangi ko tahine ko princess la tufu i te kahalaval mataho ta kwa mena ki ke whakahoko eni e whare whaianga katoanga ko e Grand Roxy i Brighton Lysens he whakatonga ko ia o sene e. Me he si poti, ko e ongo ongo lele ia e ola o e whakataha rea pau tau taha e pare mia o e Fonuani Anthony Albanese, mo e kau pare mia ko ia o Tonga ha amoa mo Papua New Guinea, i he pule lulu ko o si, ko e whakapaanga e he pureanga Australia, a panga e uongeau ni manoa miriona, ka whakaawa matapātau aga puliki, tatau bea tangata mo fafine ke va inga e ngai fonuani ai ane frahoko framo oni ale a pau ko ni e pulelulu ko osi ai pe kimu a pe atok frahoko a kapulu tatuku ai ngo va fonua Queensland mo New South Wales de ko fie fie ka ko ha fie fie o ma va fonua New South Wales i he maui kuna tau ko ni ne mo mo fola ma he pare mi amnista ngai ngai frahoko fonua mo si poti fani fon sitia fituafe pe foki ki a Paula ma o sekreta la he pure anga mo sekreta ri ke kaptineti pe ka wa foki e fata ko e ni a tal fe ka ola hi le ole o a tonga ki Australia ke tistu i halangi ni e tu i halangi ni e ko e tu a e a e sene la e a honi a fra fo o fa taftonga langi ka o momo ko foki i he tigrifo a mafana celsius e tahataha alo hake ai ki he taha valu. Momoko tahe kolomu a ken pela, i he tigiri e taha, alo hake ai ki he taha fa, pela a lelei. Ma whana taha e ta, a tawini, kolomu a ia vai fonua toke lau, i he tigiri e ua noa, alo hake ai ki he tolua, pea alo maalie, pea la a lelei foki. Ko e mahu inga banga taha Australia, fe unga e me banga taha senti wanoa Nusila, seniti ono hiva Amerika, mo banga taha seniti ono fitu tonga. Ko e ngahe o ngongo pia kwa la mawat ni Australia i he fia fini, ko a wan vaha vea, ma aloho mo mea mai ka mo mea.
3: Whangamalo lahi atkia te koe wani wa, tau tok foki mai i wike kaha upea mo e tau ngahe o ngongo mi Australia. Ma alo.
5: Hoi mo kainga, o mo mea i koa, koe aho wanima o siulai o e wafe waono, o whai longa i whaka maa manilahi ai, ai World Drowning Prevention Day, pe kono whakarea o pehe, koe polo kalama sinaki ke uana a mate meremo hataha, o mo mea i ai toko lahi o e kakai kua na o mate meremo he tau no fo, pe na i kai mateu teu ki ai, ka ko hoko ai vai ko mate anga, na e taku ki tau tolu koe kau navi ke ita o e o seni, ka ko si mate meremo ai a e tau whanau. Ni ihi, ko hekea, tafia, ta e mateu teu, koe whaka kau mai mua ki he talaki o e poro kalama ia ko eni. Tui hao te unga lanu pulu, pia ke tokoni mai ki hono o atu a e whekau ko eni, ke sio mo ilo ki ai e tokolahi mo mateu teu. He ka hekea pe tafia, o ua e rerea ho loto. Loto mau, ka o ku ke lawa o te tahi, toko toa koe mea na tau ui ko e te whakate e te lau fusi. O ku te fuha ke pehu whangai whakatapu, o hanga ki o lunga, ma nawa. Koe maho inga ke ke loto mau, whakate e te lau fusi, i he taimita tau, ka o ku ke wakai atu o kuiai hataha o ku te tahi. Whakai i nā ku whaingata ia nā lawa ke ke tokoni ki ai. E lawa ke ke whakahaofi a enemu ui a ke hao tokoni. Kumi ha mea kakao pe koha reta o ku tete i tahi ke lawa o piki ki ai. O kui ai e whanki mea e lawa tokoni ki he toko taha ke tete. Hina plastiki, foi pulu, pini plastiki, kato plastiki. Koha mea e lawa o piki ki ai ka agumaho inga loto ma whakatoka ngā iange. O ka ke ka hopo ki vai whapapau i te ke lawa o tete ka kakao ka whaki i ai toko taha. Aho whamanatu whamaman lahi. O sinaki ke ouana a meremo hataha i tahi. Tōnaki ua nima o siulai. Kau mai, pōpō mai, pikipiki mai, tui mai halanu pulu. Pe ako me whaki tokoni koe ni ke ouana a mate meremo hataha.

0: Mahe o tu, me kau taha si emu kans, me na whanongonongo mo tu waki ke wikeni. Malo mahe.
1: Malo mahe te tema penga mahe. Hau ek me kai ngatonga au te pia whaka tiam ka. Te ke oa tai pete hui ke katoa e tau tu waki. Te ngai mea lere kota pia kui e ia te ia taimini. Na e tau mai poke hui kosi e tau utapo e a o topre lulu. Iuti, pate te ngopuru, walu. O ke ia te mwe ngai ka kai bensinere o ke ia te e taimini. Mo mea mea wakai, ya mo mea lere meai. Tua sila, ni mawano a Great South Road, i loto o tau. Mea via, a kesa mo mea leke tali tali rei mo tolu ai. Manatui, fia telefone a kesa, kwen doa ua ua, o no maluta, pa ni mo pitu iwa. Tau ke fema ague pe tutak mai ki ai. Pea peo kupa hui ka, ke au ki ka haue, ke totongi a ki o mea lere, pa ke pitu tak e mai ka tegna o tolu. O ka hawa fenga mea lere kwe fema o kwe fia pe tiam ka ke tongo ni mo tolu. E mi mau ke awe hao mea rere ki tonga, o kwe fie tia kong kaa ke toko nia te teki mo tolu. Mana tu, ti mua pake fai tuu tuu ni ke ai hao mea rere, fai tuu tak ma ke teo, kong mai hotu, ke te foni, noa uoua, ni ma pi tolu, wan taa paru paru. Fie fie ke toko nia et ka teki mo tolu. A fai nga peu i te, e mara e o kwa tau ka. Ta si o mai ka matoru ke tua sila, ni ma wanoa, Great South Road, ilo tau tau, o kia ia akes o mea. Ke tan tan jane re mo to. O para ia tu me kao ngau e tiem ka.
2: Ko i whaka a whēni ki he ngahi whāmiri pou pou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koe whēohi whaka whāmiri eni. E kai koha whakataha mau mea toko ni pe. Kao mai i he toko naki hongo fulu o o katopa, ke tau katoa nga i e tau e whāngo fulu ai MMT. Taki mai ho whāmiri ki he Trust Arena i Henderson, ke tau whēohi mo e kau tuki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe pō tala noa, pia tau lau kau aki, ho tau ngahi ulu nganga whakafonua. Oua nā mouto, kai tā ofi rewa ha te pile ho okulupu. Toko honga fulu ki he te pile, i he mmt.flicket.co.nz. mmt.flicket.co.nz. Ka toa ngā i e whiohi whakatoko ua.
0: Koe whono, tene toko ni i koe, mo ho whāmiri, i he maui lelei whakaisi no. Maui lelei e nifo, pehe whoki ki whakaata mai, i he tuunga totongi whakaatu i au pito. O kuiai me polo kalama ki ono toko ni i, aianga o no fo pe to nga mo ile lei o kuyai ai fo no ke to koni ikoe a taimi pe me o kalani ki no friend fika te ke fitu tak telefoni ki ai ki ha ofi e mau ko no val ngeau to lu ono ono ono fa valu pe ko na website i ta fo no to tok
3: you're now listening to PMN Tonga
4: ko to taimi ko to mini te ta ta pe a hoko ai fitu Fatulo wato pe a kokore pe ke umalungi ato e ngahi talafakaba apa katoa pe pe a moe whakatapu na e kamata aki e Filipo e polo kalama o e ahoni ka e ata pe a moe fini motu ani ke u hoko ate to ofatongia mehe e tau polo kalama pi mentonga. Ko a linta atolo se pasi o ku whakahoa a pe a te tau fe ao o toki mawai e hoko a e taha watu apo pe a hoko atu e makatonga lewa a e tau whatongia o mo toki mawai i he ono pongi pongi tu apule lulu pe koe pongi pongi a pongi pongi. Ko tawa o mai fokeni ki he vai wa anga maali e koia o e fitu i mahina pe a tau whakawhita i pe koe uhi koe tau Kau i he ofa au fuato ai eiki, ta wanuanuai i he aho kotoa pa moho tau ngahi whamiri. O kia whakata wange ai polo kalamani o ku toka maarie pe a lelei e mea kotoa pe pe mi apina, api ngā aue, ngā luo pe, pe ko whepe whetu u oku ke mea mai me iai ki he tau polo kalama. Whakata wange o ku ke mao hae fia flelei, pe koha pongi pongi lelei i he ngahi whonua ni i. I e wakai koe ke tau pulu kalama ko teu teu ki he whiawhini o kuanga peheni. Hoko koe a ae fitu e whaia whapo tala noa pe a moe Mystic Away Creations meleane pu lotu fie tau brown. Ko e toko tāni foki na ane ikuna ae Best Island Creation i he Miss Heilala pe a koe fika whaa foki ia i he Miss Heilala koe a oe tahuni. E kau whataha mai a Mereane pe a moe founder o e Takeaway Creations, Tenisha Faha Ivalo, ke e whaiha whakapō noa ki he ngā ue ko ia o kune whakahoko. Whidu tau noa ko polo kalama ia ae langi kakau, a ia ko polo kalama ko ni uko. O atu whakawike waia, ma ae tau tupu. Pia ihe pōni, e whaia ae pōtala noa, ihe polo kalama ko ia, pia moe tako tahana ane kunai, ae whi auhi, hiva o pela ko ia, kiri te kāna wa Songquest wa noa wa ono. Ko e whanau tāma whokia ae korisi Sacred Heart, pia akune lolotonga ako ihe apiako ko ia a University a Okalani. Se mol mataene, ihe hafe ko ia a evalu. Hoko evalu ke polkalama tala tala e whale ia ki he mo uilelei. Whahoka te polkalama ko ia e toke tā Chris Puli Uvea, pia okwhama mafa a e polkalama tala noa ki he mo uilelei ihe e fiafini, ihe immunology pe koe immunilosia, ai fo ilea fo o kuo ma o mihe o a ko ia tala uhinga whakawhaito o. Pe koe tala noa ai toke tā whikau aki pe amoe so ngahi sistemi maloi. Iwi maloi ko ia ho tau sino. Toke tā Chris Puli Uvea ia, i hoko ko ia ai malo. Hawhi ai hiva, ko Solavuna ia mihe Kolisi ko ia Manurewa High School, ke whai hawa po tala noa, ko i hui ko e kulupu, pe ko e whana wako mihe apiakoni, na anau lava atu ki tonga eiki, ko e konga pe ia o e polokalama ako ko ia ai whanauni, ko e nifo ko e ni, mei he kalasi tā tā, tā awa tā tolu, o kunau to'o ai le soni tō ngā i he Manurewa High School. So la vuna ia, i he walu tō noa. Hoko a hiva, ko polgalama ia a Integrated Aged Care Project in tō ngā, pia mō whakaukatuia e kite kei aho tu a kalau. Hawhi ko ia ai hongofulu, ko polo kalama whakawike ia ai Tongan Women Council, ai ia koe whakamāma whana oi wike lea whakatonga. Whahoka te polo kalama oi pōni, e Litia Simpson, ka uma a whoki a e se ta whinau. Hoko ai hongofulu te tau kolosi ai ki tonga eiki ki a kalolaine maka kauwhaki, ke whai hawa po tala noa ke ngā himea o ku hoko i tonga eiki. Ka mā foki a polo kalama fo o ko ia ku o whakalele i tonga hoko atu eni mehe filimisi hei lala. A ia ko e Miss Tri Pageant. Whakaoko eni e Jolene Mataele. Pea moe kau a Tonga Lady Association. Toki omi e ngai whaka iki ki ko ia whaka aki pia moe polo kalama o whakahoko i tonga eiki e Caroline Makakao Whaki. Toi tu. Hawhi ko ia ae tātaha e kaumai ai a nili lātu mei he timi ko ia ae i kale tahi. O mai haki o ngongo kia ki tau tolu mei kānata whikau aki pia mo e tau timi ko ia i kare tahi na lulotonga ia i hefi auhi ko ia a Nations Cup o whakahoko ni kānata. Lava e nau tau e ua to e tau e taha ki e weekend pia e kau mai ani le lato ke o mai a e whakamuimui taha ko ia mei he whanau pia pia foki ki he nau teu teu ki he whetaulaki ko ia pia mo potukari. E kau mai foki ana yange hili e polo kalama ko ia pia mo kalino pongi pia he foki ki a maasila whikau aki pia mo e whiauhi ko ia ai mā maloa o kua manaki ke whakahoko i he tokonaki a oluaki o aokosi. Ko ia ngai e whaututu e tau polo kalama me he whiawhini o a au ki he hawhi ko ia ai tahawa pia ka iai haririu e toki whakahoko atu ana iangi. Hoko ai hongo fulu māua, ko e polo kalama anga maheni ia ok mo whamea mai ki ai, hiku leo oe whakatu a meri e. Whakahoko atu ia e makatonga lewa, ka maa foki a uheina i lontontu i fua, pe foki ki a pisope se la wini si lana vea, ka maa foki a sione o ne vela tupo. Ko e kaveinga oe polo kalama koe ni, o ku auha hoku kakai koe masiva ilo. E tonga, ko e tau folau ki fe. Ka veinga hono wa, o ku tau kole, pea mau, kumi, pea ilo, tuki tuki e matapa, pea to'o. Ki mautolo mo mana koe polo kalama koe ni, koe polo kalama aena pa mohono ka veinga ke mo teu teu ki ai. Hawhi koe ia ae tolu koe ngahi fasi tu ki mua ia e hongo fulu oi wike, pe koe ngahi le o oi heng hengi koula. Ngahi fasi yeni, o fa mei pere hake o atuia e he iongi brothers. Fea wine sopu o taufa, pea Moe lose o Salome, ka Fusi Brothers hiva ia te laka oi kuonga. Tēne lātū pia moe wisa hefe o whaaki, waka pōleo moe taha ua medli. Siale iongi moe nofoa kau alu, toloa fili moe hala pia moe hala holomui, cheipoi fale maka moe fie aonga kia te koe. Ongo iwaha lātū moe tokoto hifo ke umohe, Ko e fasi fika hongo fulu ko e maloni iongi pia moe halani si imahina. Ko e ngahi fasi tu ki mu aia e hongo fulu o e wike ke polo kalama ko ia ngahi leo o e hengi hengi koula. Pia te mu mawai pia moe polo kalamani I he pongi pongi a pongi pongi a ki ae hawe hou a lotu whakafeta I o e pongi pongi tu apule lulu. Whakahoko atuia e whaife kau mo tu apuaka lele noa. Ko ia ngai atu e tau polo kalama me he fia fini o a o ki a hengi hengi. Tau wakai mo heke a tau fo I fasi me he kau te kula o Aotearoa pe a mui lo pau ka mea.

0: Sam, kaunta tēnā, koe hā ae whaha i koe ia. Kia teke mau tōl kono kai kia hawhaka ilo ilo ke mūsika.
1: A koe kaunta tēnā, koe toko tahaia o kne hiva i he leo whakawhewhine hange koe ni koe ko ha mezzo soprano pe koe alto i he taulea whakapāpālangi. Oku, it's a very rare voice type. Oku, haha molofia hano mau hangahi leo peheni ko uhi o kake whakata natula ki he tokolahi.
0: Koia. E he taimi koia na e uia e koe ko koe o ku ke ma o koia fi auhi. Koe haha o ngoi. O ku lava peke mau talahangi koe na ake ki i oho vare pe koe hanai o.
1: Kono mo o ni ia ko ulua ki ongo pena e hao ki a te au koe oho vale. Ko uhi ngā hange koe kulau nei kai pe iai hawhaka a muia. Ka na e he hili ko ia e ongo ia e oho vale. Te na wongo i honga ia au pito. Ko uhi ko whakakaukau ki he ikuna koe nina aku mau o kui kai ko au pe. Na aku whae ngā we, na aku whae e teu teu. Na ia e kakai na nga tu tawha aki au, tokoni ki au, te ke i au. Pe ako, pe i he eku tu he funga Stacy, i hono ui mai hoku hingoa. Na e hau ai loto honga i alahi ki a te au ko uhinga o kai ko au toko taha pe na mau ikuna, na mau ikuna ko toa pe. Pea ikuna i pea tonga.
0: Mo o ni lahi au pita. Ko ta o taha hiva pēni, pia ai e lau e kananga koe a kaure kau ke fukei si i au pito. Pia o kuke loloto ngā koe he universiti koe o kalani. Koe ha e tu u koe a ki he kaha u a hota le niti. I ai hafaka kau kau ki e ngā fonua i tu apure anga, lave i foki o i tu apure anga, Filipe Manu.
1: Malo, koe whaka a mu foki a ke te au ki tu apure anga ki i ulope, peko Amelika. I he ngahi feitu koe oku lahi ai a hono hivai e opera. Pe oku lava ke mau ai haka hau oku ki lele yange i ha ate nofo i nusilani. Moe ka lasi hiva peheni. Ka i he taimi ni oku whaka ampe ke u whaka osi e kuako i nusilani. Ko hono uhinga. Mo oni ho o lau. Oku o fu kei si i pe. Pe aku kei I ai pe ngahi me a ki au neongo ko te au ke tuunga ko e ni. Ka au ko ke o ngoi pe au oku lahi pe me a ke wako. Pea toki sio ki he. Ki a ngahi Stacy oku lahi ange. Ka ihe aho ni moe hoko hoko at ko e ni. Oko loto pe ke ufaka osi e ku matai tohi i nusilani. Pea toki sio ki tu apule anga. Ki ha ngahi kos ke he kehe te ulava o aluai ko uhi ke tuple ki na e pe ai hiva.
0: Malo au pito, Sam. Ko e polo kalama fokieni a e tau tupu, pe a koe taha ia tau mu a ngā aue, a e tala siti ko ia tau tupu to ngā, pe a mo e polo kalama koe ni, ke tokoni pe a mo a whaka ilo ngā i a ngā hitare niti o e whānau o ko nau taki taha whei ngai. Ko e uhi ke nau au sia ailelei taha, pe a mo e tau potu taha o e nau whei ngai. Koe hui whaka ku ke kei tau tupu pe mo koe. O mai hao whakaloto lahi ke e tau whanau tau tupu i e fia fini.
1: Malo. Koe ku loto whakaloto lahi ke tau tupu. Te uto ope me he e ku me he mea koe ni na aku whai, mo ngāwe na aku whai na e toki os whai. Koe ku whakaloto lahi ke oa e te nau loto sii ki hangahi whaka amu, ki hangahi koeri o ku lalahi. Hange koe kukau he whiauhini. Koe whiauhini na e lahi. O kui kai ke kawai ha tamai ki tau tupu. O ku mei mei koe kakai o ku nau osi e nau master's degree te nau kau ki e whiauhi koe ni. Ka kia te au, nai kai ke mahu inga ai asi. Ke te asiat o te kei sii, pe hange o lau i mai kita, pe o sio lalo i kita, pe o ku loto koi mai hataha, hika e o kai ke toton ke tau sio ki ai he hange koe hange ko e whaalau, ko kita pe, pe te, te ke i kita ke te au ke tau potu taha. Pe a koe ngāwe pe a kita te te whai, ke te achieve e te ngahi koeri ko ni o te whaka amuki ai. Ko i ai, ko o kua whakaloto lahi ki e tamaiki, take the opportunities oku arise ki a kita. Pe koe join ha choir, hu ki ha ko musika, kau he ngahi fe au hi lalahi. Neongo o kui kai ki gea o ki e fo i le volo ko ia mo i fo i stays ko ia. Ka iho o kawai, moho expose ki he kakai te nau hanga o whakalahi ho o whakakaukau, te ke e vave ange ai ha o whakalakalaka, i he whaahinga mala e koe o ku ke fie kau ki ai. Ka pau o ku ke fie whakalakalaka i he ako. Au ke ngahi feitu, o ki ai ai a kakai poto, whanongo ki e nau tala noa. Ka pau o ku ke fie whakalakalaka he mala e sipoti, au ke ngahi fe au hi sipoti lalahi, sio ki he tamaik lalahi ko nau osi a ua u he mala e koia. O a ko mea nato, ka pau koe musika, kau he ngahi fe au hi peheni, au ke ngahi konseti, tala noa mo ngahi fai ako hiva, ko uhi keke i he feitu koe, te ke lava o tu ki mua i ho mala e pea whakalaka laka vave ange ai.
0: Malo o pito sem. O te whanga mareko ni ke te koe, i ai ha mea kehe o kuke toe fie whaka ose aki ai, kuke fie whaka ose aki polo kalama pe koha o popo aki ki a ni ihi ho family. Malo.
1: Malo. O ko fie whaka malo a te pie mentonga, ho mo kei tuku whanga maali e mai, moe mui mui mai a kita. Tal me he kamata anga e whea ahi koe niwa mai ki he ahoni o mo kei whaipe hono mui mui i a te au mo e pou o ko whakamalo lahi at ki a mautolu. Pehe ki si o ngahi whamili mo ngahi maheni ki hoku ki hoku kaunga folau pirikimi i he lotu hange ko e koe mau whai hiva he lotu tau taitu i maa koe fu he loia o e hiva i he mau si asibia koe wharama lo lahi ki ai he ene pou mai ki a te amo ene ako i au he ngahi mea lahi pea mo ki mou tol koe ni ok mou mamata mai ma lo e lot mo e hu whaki mo e mui mui o kuongo au pito pea kohonga ia ki e toko tahani a mou pou ma lo
0: Whamalo lahi atu ki a te koe se mataere, nā ne ma o ae kiri taka ana wā songko e te wā whi wāono. O ku fie fia e tonga kotoa ia i ho lava me a e se mala e koia o e hiva o pila. O a te tala monu ki a te koe, ki he kaha o tale niti, pea pehe foki mo e whenga koko ia o kwhai, tawange ke kawe eiki i he whenga kotoa pe. Malo au pito se, tatok whenongo aki. Ia ipe taimi tatoi whenongo aki ai i e hoko atu a e whenga. Malo.
1: Malo.
0: Se mata e leia, moe palo kalama ko ia langi kakao. Toi mini te nima pea hoko ai valu, ko hoko ko ia valu, ko palo kalama tala tala i whale ia ki he mo uilelei, pea mo toke ta Chris Puli uvea. Da!

Pea moanga ne whekau aki mo ngahi whakau tua ke heke. Ka ki mua ia mākou loto peke whaha ki tā tā nākou tui koe waha i tā umomoko eni ko tāu whea āwat mo ia. Pea waha no ngahi whakau tua ia ona o ku tawanga mahen ke he whai tā umomoko. Pea maha nai ha ngahi mea te tau lava ala whai ke tokoni ka te tau tolu i anga koni tau whanonga te whai tau momoko. Whai tau momoko whoki o ku wai ngahi vailas ke heke he tolu o ku whaalahe wesia ki tau tolu he whai tau momoko ai uka wai e SARS-CoV-2 toko vailas ko ni whakatupe ko vitahiva o ku iai pia mwe RSV pia ku iai whoki pia mwe flu. E ku wha mei lahi ene circulate i he community e ongo vailas ke eke he tolu koni. Paka ngahi vailas ke eke he koni tolu, ugna wesia ko toa be a respiratory track paka maa maa and the upper respiratory track. Paka ngine whakatupa ngai whakailonga hangi pe koe ko moanga maheni ki ai. Te mowhatonga e ku e mei o tonga tatau pe ngai whakailonga ia o e COVID-19 wā, pe moe flu, pe moe RSV. Maka tō unga pe e ne tatau e ngai whakailonga ko ni o tau sinopo ngai symptoms, ko hui kuna uhanga wesia e whi e kup tatau pe i o tau sino, which is our lungs and our respiratory system. Pe i e ne pehe rewa wai pe ngahi mea te tau lava ala whai toko ni ngā tiki tau tolu ke hanko ni tau whanonga te whai tau momoko. Tato te whito ki he whahinga koko ni tau reke reka. Wai whahinga e nā tolu kumalawa ke nau mau tai totongi e ngā hihu malo i koe ni whai ke e tala noa. Pea kai pehe foki ki he tau tamaiki iki ki nau whakapapau e pia unau unau up to date pia manau ngai vaccination pia ngai hihu malo i koe ni. Pea ko ke nga tolu koe ni o ku kai kua ke nga lava mau tai te thongi hu malui o ku malava pe ke te lava ki he toki tā whaka whaamiri po koe pharmacy o puka te ngai hu malui koe nga koe flu pe ko tu ko tahani ngai mea mau inga ke tau lava i o whakakato ai ngai huhu koe ni ko hiko e whai tau momoko ko lahe whahinga puke. Pea si si ia ene he hanga wesia ki tau tolu mo ianga koe ni tau ngahi ngāwe whaka aho or our day-to-day work. So, kei lava pe tamai ki o ako. Pea lava pe mai whahinga koko ku whema koke o ngā we. Nau kei lava pe ke ngā we. Pea o ikai ke nau puke. He koe whahai tau mo moko, koe whahai tau fuku ni whaalahi ai e wesia ki tau tolme ngai vai lasiko ni hangi koe nau whakarea koe ki mua. Pea mo mea taha koe whahai tau mo moko, teim koko u tau mana vai koko e a koko ku momoko. O ku nehanga rewa ia o compromise pe e whakawhai ngō fua e hue vai lasi i o tau maa maa o malawa ke wesea ki tau tolu ke tau puke. O maka te unga i e a momoko koia. So that cold air compromises our body's defense system to trap and remove viruses as we breathe them in. Pea i kake ngā tai whai tau mō moko, tau wha manak fō ke tau nofo bifare, pe tau nofo indoors. Pe hine pehe rewa, o te lahi ngai whainga maari e ke tau tuk whake vai lasi i ho tau ngahi loto whare i he ngahi taim pehe. Tau re whito ki he ke ngahi api koko e kui kai ke fūsai ventilation o ea, pe whaka fo o ea, no whi ea ta tau gai lo te whare, pe malawai ke wesi e tō lai. Pe wate tau whato ngai kuki tau tolu koe ni kakai Pasifiki u tau whamanako ki he ko tau ngahi api u tau nof tō lai, multi-generational living. So one sick person is able to make a lot of other people sick, ke te puke me whahinga ke. Pea koe tahai e ngahi uhinga o ku malawai ke wesea ngō fuai a ki tau tolu kakai Pasifiki. Ia rewa mai tawha ke taha o ku malawai ke wesea ki tau tolu kakai Pasifiki, kakai ki tau tolu whainga tonga, maka tu unga miho tau DNA, pe koe tau genetics. Pea ku si e tau ilo ke ta whakoe ni, pea ko lot ke whaki

0: ma le te opia mena i he whewhin. E puke lewa whenga maari koe ni ki hoko atu e pōtala noa. A whenga ake pia mō e polokalama ma huinga koe ni. Ko whae hono whakawa e pia mō hono tanu pou pia me i tonga aiki. Go hi koe sefaki ano tokonia pia mō tauhia ki nga tolu ku whakatoa tola a. Se tau kau tau rekeleka. Kau auau. Pia oku waihunga ia ko hi koe. Te umai whengamari e koe ni, ua gia po whengamari e mahina po hiriange. E whai haa po talanoa, pia mo mai beha ngahi o ngongu, pa mo mita whengahaki pia mo e tuunga kui ai a ngā we, i he ahoni, pia mo e hoko hoko atu ki he kahau. Ki muia, ku hange ko ho whawhilo aki, ko mo tani ko ki te keha tua kawau kua ki whatongia ku kau bei he, kau noa bei he ngā we koe ni whahako i tonga eki. Pea oku whiwhia ki tai tali lei pea mo e taki o e ngā weni manu whetoa. Koe ki hoko koe te tau potara noa, makai pe kua ha ngāhi ngongo. E toi ke he pea mei he ngongo ne tau kamata mei e mahina kua hiri honga ia. Ae motuani ka maa whafunga e atu ae taki ka maa fua ki kinau tolu e kau maa mawhai. Pea pe me he potu ngā we ae ngāhi ngā we whalatfunua i tonga iki ka maa punanga tonga. Hi koe whenga waki whakata pia mo ki tau tolu tau na wha muri i hono fuisia o ngahi ngau e mau inga beheni koe hi koe whakalakalaka e mo ui kakato mo ui lelei ka maafo ki ano ki tau hi wafi nofi e tau nofo pia mo ngahi kolo mau inga oku tau ilo ai koe tonga ki tau tolu whamalo ia pia mo ngahi toko ni whaoko mai pia mo ngahi pōrenga muri ki hono tanumaki mo whakalakalaka ai mo i tonga. Ko tuku moe ka whaing maari ke te whakahau mai e tau taki, a manu manu whatoa, ki nga dolu nga mea mai i he re tio mo i anta. Ko he palparema ki nga dolu mea mai he ngalo pe, ko he anta koe ke asi mai ai taki pia, ko me mahalo ko ha palparema whakateknikare pe, a te kau ku wai be honga ia ko hi ki nga dolu nga mea mai pia me he ngalo ea ke hoko hoka te pota noa. Manu, Maloita mau ki e Fafin.
1: Mai tau mau e Fafin i ki te kama rinta. Ko le whamori mōre atu ki mau mawha teknikare ki he mea ki mea ngā ue koni ko ua tu ai whae taratara noa e o e Fafin.
0: Au kwei pe taurea au he, koe kātonga pe mono tutuku. Koe tutuku eno mō kātonga lahi ne whakako e honi takamata mei ke oi te tata whoki ki mua he kosi mauinga maari e ngai whakamatala ne whakako ta pokalama ki mua. Whakako mai pokalamani kono toka anki na tau kau tōrekele ka. E manu, kumahino pe koe aho mahu inga eni ki he ngā ue koe ni, ngā whawhatungia ohono tanumaki pe mono whakavae oi ngai sentā pe koe ngai whare he kūwhanga, tau pepe ko ngai punonga, ki whare hono tauhia, bea mo hono tokonia o ki nao tōle kau tōre kereka i tonga i kina kamatahe a honi, bea hange koe tatala noa he polo kalama kua hiri ange, koe nia kua whakaola ia i he ewhia whini. Ka tukate ka tukoe, mai hata uungongo mea kata tuka hoko atu. Maloman. Manu koe kuho o iyo, sai.
1: Iyo, maloa pito kite. Hange kuho whakalawelawe ku whai, koe taha ia ngong whawhiwhia. Tau a umagi ahoni, tau ki manganga stepe taha. Pea koe ahoni ne whakahokoa i hano tanu pou, ai fufua sin tā ke langa mai kau tō regeleka. Hange piko ke tau pō tala noa i he mahina kun ko osi, fufua tala noa, sin tā e whā mana ki langa, pia koe fufua sinta e nga whai hano tanu pou lawa hano tanu pou he ahon, ai koe sinta e mai wā henga hifo o ku tu ia i houma. Pia kakato koe toki osi ne hono whakahoko e o au tanu pou, pia ki kamata to e langa, pia koe misi e ku hoko moni e whiwhini e kiti ka maari ta, lahi pe talanoa pe he koe hange hange nai pe tu e tau ngai sinta pe koe talanoa pe koe mohe misi pe ka koe ni koe hoko ia mō ni whiwhin pe a whamalo koe tau kamatae kamatae ni tau sinta fufua sinta ni ke langa pe a koe pe moe ongolelei ke hoko hoko te tau ngai sinta inga tau ngai sinta ke hoko ka e labre le abito e ne toki lava pekul nengo ne u pouria a polo kalama ka ko fi fi ya ya ki te morita e ha kai mi ku ma fanga mari ma he kautaki ke fa ka kato e ngai fatongia u ku fo na e fa toka mi u ka kamata no fa ilonga e tau kon ku kamata no kono ro tanu po e senta ko ni houma pe hoko hoko to ai pe ai kamata e langa paro pito
0: Tegi mau ke Itali ma tōri tata motonga mo ewa. Ma tōl mo si whakatahataha ma tōhe tai mea. Tata motonga mo ewa. Te mau sentā hoko ki ma tōl. I lawe mai ange, te tau ki lawe ke amui ange. Tuku atu whengamareko ni ke lawe mai. Ki he ke iou au ma katoa ngā. E manu ko hai kakai mahu ingane nau iai. Pe ngā hei whatongia ne lava o whakahoko i ahoni kuna tarumbou pe mona whakaola o kamata anga o ngā uguni pe moi whononga te tau hoko toi i he ngā he wiki ngā he mahaina pe mahi tau ka hoko mai ka tatuk whoki mai o tāna ki atu
1: Malo pito kite i o au tarumbou ko ni kuna whailonga i kamata langa sentā ko ni mai wāhinga i fō i houma ana e whawhe whalanglangi ko e ekino pele matofi ape na e kahoko ko Lord Wire nengo na si iai ki last minute change he tapolo kalama na e mea mai peho no fefine kahoko ko unga he na e amna ke tau mai na waka ane hingheng kana e toloi na waka na do to tau mai a koe koe fa e fia fia o e ahoni pia na e pauai ke unga ko smau e polo kalama aia na e pau e piki hoko atu kua te toloi, mo to e te kai hoko atu pei proklama. Na e mea mai e paremia reo reo, kako e eki toko ni paremia, ona por ha vrea mlatu, o kau mai ki he o wau e ahon, pe ki fafafonga mi he pange langa whakalakalaka a Asia, poko ATP, fafonga i mai kina tol ki he o wau, pe ki ampasa toa sia pani, pe a makau minista e kalauni kau kia e ek minista e potonga awe ona por fan e fotu fituafe pe a makau minista kehipe e lava mai foki pe a mai makau minista malolo pe a pehe foki kai fafufonga ke fafufonga me pleanga siaina fafufonga me Britania fafufonga me Aselia pe a Manusila pe a nai whakamafan apito pehe ke fafufonga ngahi kau hofonga mi he ngahi community, kau e houma. Kakato mai tonga tapu ono, mo tonga tapu nima, kon fafonga i mai kie. Pia fafifia, lava mai mo isa suesilia na houma, tatake o au tāpuaki i koe e polokalama ki te pia kotu i koe. Koe koloa fifia, koe fifia si ngahi, si kau tole greka, pa moe kāinga wāhenga hifo. Ko whae ange, ko hange koe whakalawelawe ne nai, hai whae pe ko hoko misi o mooni, i a hon, maro.
0: Whakafoke, mea maa whana, na e mea ki he kemanista e whane e whituafe, a ene whaka muna muna pe, koe a honi, o ko whae longa e ai, a e maka maire koe ni, e ko ki tau tolu koe ni, na e tauhi ki tau tolu he tau tupu hake pa koe tau whakahunga i eni si ono tauhi nao tolu. Whamawhana e wakai atu ki he pobo o whahauko pe me ki nao tolu kau tagi me mani stā ka maa whoki ka whahafonga pe mga haipuri anga pe whoki ki nao tolu na whakapaanga putunga awe ai pange whalakalaka e sia ka maa whoki ai puri anga awa sia pani ka e tataki pe amono tonga i he tau polu. Poto he tau puranga koe a ki tau tolu. Pea koe polo kalam fukoe ni ilin tāna he o mi hanga tonu ia bea mei tonga iki. Live hanga tonu mai bea mei hele tio tonga ka maa fukoe le tio koe ni a Catalina bea mo e Broadcomu bea mei tonga iki na koutu i bena e tonga lai na nau mamanta ki ai. Kau ki nau tonu koe ni ke nau mamma o whenga maari e kau he ni e taki e manu o mai e ngahi o ngongo koe ni. Manu ki lau mei ki he langa koe hae hoko atu bea mei heni mahino ai ho au ku olava lelei hono tanu pou o whakaola ngā oe koe ni. Fifia kai ngā bea mei homa kai ngā hihi fō ki nau tole vahe ngā tu koe ia ni ma bea mo ono ko te bea mahalo ko mātolu e tatau matonga bea mo e vahe ngā hake hoko atu bea mo ewa ka koe hai ai tukunga oe ngā oe e hoka tuki ai pia mono langa ki nau tolu na whakauka ngā ngā oe maftukutuki koe ia i hoka tuki ni bea mei ahoni.
1: Marop to kite hange ko lau ko kamata ni no failonga e kamata ta u ngawe ko langa fa ko ya ki ka ta ha lo ko lo pe ka ta ha lo fonua ko offer construction ai ko na tol na u fa tongi aki ke na fa ko ngawe langan ko ai bi mo ka ta ha ko ITS Pacific o ta taki mai ya he tanga ta business pe mi tonga ni ka tanga tanga we fa design atiteki ko malakai wa si wol mo ne ka ta ha na tole una ngo supervisa ai elangan ko le ngalanga ko ni ku kamata ko ni e OCP ki ta ufo o ko e lahi ko ni ko e kre kre ko fa elanga kiti ko e square mita to wafe ka ko foi la fare ia te ia ko e square mita pe e fangiao e au to e ko space lahi ni to e ko e fakakau kau ia kiti be morinda ke lava o fotu ha atakai e sutapol ki he tau kakai tōre kere ka he. Ha tō haki i ngōi matalai a kāu, iai ha ki whetu ke nau mālo lo ki ai, iai mo haki loki pe ai ke whai anga whamalo sino, pe a iai mo haki spesi ai ke whakahoko ai a whei umu, o whanki ngā ue ke lava o pāsi mai he kāu tōre kere ka, e nau ngā ilo o nau mao, i e nau tōru, ke lava o hen oba mai ke tau kau tau tupu. Ko e whanki i konga ia, o spesi la henu mau e ria kunu whae langa, ka ko e koi whare ia te ia, o ku whawhi unga pe ke turi ke taha kagai ngai koi spesi e tuku, ki whakahoko ngai se vesi koe ni e kite. Maro.
0: O ku hendu ka teo koe senta, e toki lahi ange, koe senta ta pepe, koe senta taki ia o e polo kalama koe ni e langa ia i Kolomotua. Kolomotua ta tamatonga pe mo ne afu i vavau, e tau hoko atu ki fe hiliani.
1: Ia, maro apito ki te. Koe tuko ni te tau, koe ne i whatatari pefo i a toenga ya senta e tolu koe ni ka koe ni ku mahinu mai mi he panke. O kuna o ki me si ipe ke ki farere i e te ke ke tau comply mo kina tolu i fe ma o kuna e panke mahalo pe ko ka ha uta u tua ki e senta tolu kuna u toe o tui ko e taha e ngong fa fi fia mahino ku tau hoko tai pe mi ni ke tau to e tatari ka pa lava pe tu wa ki tau nga we kun ke langa nga senta tolu kuna u toe tau e malo e maina taha tu wa ki ko spea pa ko ki fai hono o evaluate nga he ka upiti ko ndena upiti mai ki he nga hilanga ko ni pe ta to ki hoko to ai ki hono tanu bo mo ki na to e ka hawa be mai pe ki te claro
0: ko ko vaka ta linda me mi be mai ke ta hoko ta be ki ta ta mo to ka o te ta milita te ta hanga te ke be ko ni ko pa pe ke o sia hopa ta Mare e mai ki tatamu tonga mō ewa a tatoko whakai e wawa o bea mō Kolomotua.
2: Tua mawa ui au toki mama o atu ia.
0: Kai ke, koe poro kalama koe ni he kuma u, tuki whatam tonu mai, man, e toki kakato ia ki he ki wafe, wahi wa, pepe wafe tonua. Sai peo ki taimi lahi, e lava peo mao tau whenga maari. Man, tuku atu kakoi ki ke tuku mai, mahalo koe ngahi mea kato koe, e tuku atu e pesi, wai pesi Facebook, ai parose ki, e toki wakai ki aiki nao tolu, mui mui mai ai. E watu e ngahi whakamandala whakai ki ka mai ngahi ata mga ngahi tala noa o e pauti aki koe ni. Manu koe taki lā patu ki whenga maari, kai koe ngata pehe langa ngahi whare, ngahi tūnga whare, ka ku langa mga ngahi tūnga whenga maari, pā mā a ki nao tōlu ku nao whi mao, ngā ue i he tawha ki koe ni o e toka ngai ki na tau kau tōle kare kā. Koe whenga maari a ko mā ki nao tōlu. Lā mi kai.
1: Mā loa pito ki te. Te a hangi pe koe hingoa koe prose ki ki te koe integrated. E we ke no fota ha peka fo ita fa kita kon fota ta ha ye ni nga nga we ke la wa to kon nia a ka do re ka fota mo na ka ta wi sai go ko ma no wa ko ma lua ki fa la nga ko ma no wa le wa ko nga se mesi a ye fa hoko e osi e la nga a te tu klab ga a mo ha fa ma le ma ke ka ko alu nga ton ki ko ma no to lu a wa ye lo tonga a ko e ka to a ka ta wi e kite ai ko proklama ko ko ni ulo tonga na e toki o setu i he maina ko osi e ko mana ki ke frahoko ia i he mahalo i he kamata anga o i maina ko katu o tonga lele le sita fra o si o si le sita mahalo ko weekend ko ki ka hau ko osi ke le sita pe a koe whenga maari lele i ene kite, o tiku whenga maari lele i ene, he tau whenga au e aki wa au fia i pe a moe Tupou Tertiary Institute, ko TTI, ke nau hanga o whahoko ai, whalele ai ako koni level 1, level 2, pe a o koe ate whenga maari e koe ki hako tupu e whonua ke nau sitoko ni mai o ngā we aonga ake whenga maari e koe ni.
0: Malo man, ai koe ngahi whenga maari e koe ni, uke i atape manu ki hani ihi uke i tō mui mo ke i whakasio holo ha ki i tawhaki ke nau hua tuai.
1: Iyo ki te, oku hanga ko lau ko ku kei maha, ke lere pehe le sita weekend, mahalo pe koe kamataanga mahina katu kamatai e semesta, whainga maari e la, ke tu pe whainga maari e, iwen pe ka pato mui ka ku te mautari pehe le sita, ka hanga ko lau koe proklamanya, le lere pehe a koe ki te roa uki he, e tau wha osi wanoa wahiwa. Proklama ko ore wo ki kakato ti ko tau take ti fuki heni e ki te ko toko imi ko toko whaangea o ni manoa na lawa ki tau toko ni e proklama ako ko ni le le le le pe ko osi e fo i kouhoti ko e kalasi ni e tolu ko lawa e na proklama te ako ni tau to le tu hoko teni ki he semesta whaka osi e ta uni ulele lo ua e level 1 pa mo e level 2 pe ako e whakaukau ki he level 3 ka kulo tau kamata pe ki fokus fo bau ile bolu ki moyu ko to ile bolu to lu to fa ta ta no ke na la ba ke ala ke be ki na to lu ki ai na na fokus ko le bolu ko ni se mesa ko si ke na de ke le bolu to lu
0: popo
1: ka ke fa ngamari la be ki
0: io o to la bitu ka kai uno fitu ta mai ke o fa ke ke pe mo fa ngamari a ko ko ni o to lu mo mi mai pe mi nu sila ni ko ke ha mo family to ai ki fa ai ki na to ke na to o fa ngamari ni ko hi Eke ke nau more ki ai, e totongi katoa hangi whakareha ko whai, e fua katoa whakamore ki ako ko e ni he project ipe ko e ngā weni. E manu na e konga lea ai ambasitoa ka si apa ni tāne nai wakai atu ki hono tanu pōko e ho man ane pehe. Ko si apa ni oku kaui he whanua oku mo ui fuoloa honau kakai. Alue ta ua fuoloa ange pia mo ui fuoloa kakai. Pea kui e ngāhi ngā ue pehene ku whaitakoni ake ho nau kakai i sia pani. Pako he nau uhinga, kaui uhinga, ku nau omea ngahi tokoni pehene ke ki tau tole Pasifiki. Uhi ke aonga ke ki tau tōna alawa ki tau muia ke ata whakoia. E tame tatau pe e man kui tokoni kui ke ki nau tolo ku nau whie whai whakahoko a iako kua wini. E tau he motonga e tau kau tau rekareka. Kaui he ngā ue mauanga mo uile lei aho tau kakai i he ngahe whunua mori. O kui whakoe live in, peko ngā ue i he ngahe whamiri, peko ngahe ngā ue anga pehe. Tāna kia siri nina, koe paanga lai whakoe lia ku hūki tonga eiki i he tawhaki koe ni. Pea oana tau pehe, o tau sio lalo koe ngā ue koe ni, o koe kua ngā ue, koe ke ha mauha paanga whiewhi. Ika e, koe paanga hū mai a tonga kau, lahi apitoia pe a mehesi kakai kone u nao ngai muri. Fefe ai ka pau te nao oa tuki muri, mo hiki mai keni, ko si ai ae pāle tua, pe a moe toka teo le lei, ke nao ngai ai ki mai mo ui, pe a oku kau ia i he mea mahu inga o te waki mai pe he polo kalama. Whaambe ke mahu inga maari kua tau kakai, me nao tolu nao mea mai, ui kai kua ngai kua ni kua langa pe ngai tuunga whare, ka oku toe langa mo ngai tuunga ke mau anga mo ui. Ki nao tolu i he tawhaki koni e tauhi mo tonga e tau kau tō te leka.
1: Ki te kataki o umahoinga i apito ho poinu ke o mai e.
0: Iyo.
1: Koe, ko whaampe ke ki tāna ki te kiai. Moni apito mea o ke talanoa me gai whikau kuma whainga maaria i mōrina. Ka koe ki te whito ko whika tamu wha whika uaki ko e tau plani koni e tau prosi ki. Ke hakea ki e ilo mo e tau kei whakanga au e whakatauhi e tau kau. E tau kau tauhi, ke malawa, ke nauhanga o hiki e tuunga koe fuise e vesi i tongan. Ke nalawa toko nia e tau kau teria na alawa o whakahihi, ko tamiko hiki e nau se e vesi, e ai amanaki e mo uilelei ange, mo tolonga ange, mo fiefia ange e tau kau waiwai, pe a uke tuunga whakafie maari e tau amanaki ke hange ko siapani, ka hange koe whatala noa mo e vahe vahe, ai ambasa toka no siapani. Au kumooni, koe ke puria siapani e kiti. Pe fonua ia, una upekai ngata una tau natula tatau. Kau mai meki tau pao tolo aki e talatu fokaholo, mga himi ilo fakatu fakaholo pe ako tui ko Korea Mali au fa umbe ke fakaka ke stress yet emphasize ai point ko na kanga moni au bito kai ki there was no two ways ai fanga Mali au ta fa am waki ta tol ke hake ki e tau se vesi ke tau kau tole ke leka ke na malawa ma o hatu nga moile le ma o sino o ku fa fie Mali mo na to tolonga ke ka
0: Pato ki hala mai e bē mōwaka mai.
1: Hala mai e bē whenga Māori. Kua whenga Māori e kore te aha tae whālau aia ki te. Kua nau lau pini tō ko hango ho lau. Kua nau pāsi pina tō lia mai nau ki certificate mea. Kua whainga taim pina uru tō na tō ki murina. Kua si aipo nau whenga Māori e na tō kuia.
0: Rina, pewe, kua e aha o taranga mai bē mehena pe kutu kua Māori e bē. O te fuhā ke tau e ki e ua, he kuloto ngā tokanga kakai ke miss e ua he tai mini ne hanga o whakawhia whia i a e kakai hiri a whia hina e whai. Ka ko tawā he ngā taua, o paupe ke tawā o ki ai. Rau ke taimu koea te tai tonga tawā ia e he ua uke he tanu pōmo e hūwhi e ngā ke mai tau ngai o ngā mei. Te aha me te ki tātāna ke mai?
2: Malo apito e manu pe foki kia kite o ku moone lau amusia tonga lahia. Kais iho ko atu ai pe e mausio si o noa ma tome funga fonua mo tari ka monu. Ko loa pe ongo tangata ha uha ke tō ke taulanga nā whanua ki mua he wafe wahi wana fai fai ko ose taimi ko ia e lere e polo seki e. Foki atu pega mua ke mo whaka osi mai e tau polo karama.
0: Malo manu mahoko tu ki tonga taimi ko niko e ha ai toi ngā koe ni hoko atu hange ka te au e lava mai e ka whawonga bea me he pange whalalaka mahala mai nakatu whai ha tānoa whalerei mo ina tolo e hoko hoka te polo kalama bea moha mea ke he pete ki tuk tāna ki mai malo manu
1: malo piti ki te ula ki be ko e ko e hoko atu ko ni hangu lau te mau hoko atu ki hono te tau hoko atu ki hono o tu waki e ngahi piti koni ki hitoi ngahi senta. Waveni e pito pe, mahalo pe ki hiu kaha. Pe koe tomu i taha ki hiu ki hoko mai. Koni tu waki e pe whai e hono tari ngahi piti me koni ngahi kautaha. Te nau piti me. Pa kua taha ki hataha pe kautaha pe ki te. Kautaha i tonga ni. Tato fito ki kai senta lahi, hana ke lawe pe koe senta lahi e hoko e koe hapu ia e ngahi senta koni e tu i kolomotua. O ata ke ngai ka ta muri ke na ka ma ke piti me ke me a ke sentala hi ko e te he no ki lahian ai ku square mita ia e faafe ai lahi ko kere kere ta ko e walungea u mi me lahi ko i fare he square mita walungea u ai lahi ko i fare pe a ma ke hen me fangi auto e kimchi mo buildings e tu ta na ki bigi ai ki hono whakakakata ngai whi mau ko ki whakalato e whi mau e kauwai vai. Ai koi kai koi a pe kau kohoka te muta polo kalama ako, taim te tau kua e whanki la kanga pe ki te ku e amanaki ke tu waket moia i he whengamari e mawita. Ko ngā koe ngahi senta ko ni e whakafonu e ai kau ngau e ke ki ai, pe ai waveni pe tau ngau e tu. Ko e hoko mai be ki ai ua e tim ngau e me e tipi te nau wha mai e fakao fai haki sabe e fakao si ki he tau mai senta kakao fato o si piki tonga tapun e amu wa wao foki e nau folau mai e he wiki fakao si o a ko si ki sepe uke ulake o septema e a kaigo ya pe o hanga naket foki hono fai hono o no review it at progress ka e proseki e kite ke fapu wa upe o ku fau upe proseki he hala fononga na e whakatoka mei mua. Pe kapau wai haki whanki i izi upe kapal parema whai no sabulu kei taimi pe kano ka kunga whakatontonu e halanga ko e proseki e fapu wapi o alu lelei pe. Whai no ta lelei tahafu kite kunga ko ta palomesi kwae karinta pau pe ke fai hata ufato ngia ke taa uke funga fonua au kakakato ke e ngā uke ngā uke ngā uke
0: ko tāo mai taimi mahalo mani
2: ko feto i tapu ke mono atka manu
0: pa mahalo atu linta au koe honga ia whafunga ia to e minista potu ngā ue ka pe foke CEO ka maa ka utaki pe foke project manager pe moe timi ngā ue ko eni kono tatake polo kalama mawengani ku maa honga ia ku hiko e kei mai whenga maari pe me tau le tio mana koa pie me na i hawa tuai ai anga hiu ngong whamumi taha whenga lawe i pe moe langa ngā ue ko eni whako pe mei tonga e ki matatawat pe whamalo ki nga tolu na mea mai i he ngā luea ka maa foki ai ngā lua pe ku honga tapu ki na mutu reiki Malo e mawhenga Māori, ka mō mea. Malo.
2: Malo apito manu manu feto pe ke aki te ke aho to kalau ai ma utala no ameli frai nasi ake kai ngap na mi amai ki he polo kalaman ago tanga ta ko tui ok ia ye fi fi ala i he kai ngai va he hifo ai ap na fugo tua i he fo noani ko hiko na ilo ok ia ye feito e malava ke si tau hi ai pe a toka ngai ki nai e na ngai ma tu a ka ma foki ai nga hi kui i he vahengan te foki mai i ha taimi te mo te foki mai ai ki tuku mai fa mui mui ta ko a o ki ai ai nga we ka ke o te fasko ni ma ki mo a ka ma foki ai ka ai nga ko to pe me he ma pu a vaia pe a mo va hi hi fo ma lo ta tok felo mo aki.

0: a e ngā pena e i kaike i aha whainga Māori e pehe?
1: I o maro koe ke process mahino pe ai taime ma whiri e whanau tada te whita ke whanau nau lo tonga ke vainga i Europe vai pehe ki Blancé tangi ke super rugby so tēmna tauna mau sio ke mau tip chart mau timi pia nai whaerewa hano whiri e whanau mi he tō unga okunau i ai tēmta tau pa te mōsio ko pēha risi na e laki tuku atu ki mua i e te skwati o e wanoa ua o no. A wai whanau ka ke nau asi mai ai. Ai kua ngai mea lai pē, maka tōngo ka ke nau hini ai, ka lasi ulu lawe lawea. Family commitment, ai mea ta. E a ebe whanau e ni hii, au nau whima pina ke nau maa loro. Maka tōngo koe, koe si sen ni koe ni kutoke o si, pe a kakulahi ai wai ngā, especially ki Europe, o tu maka nā whai tau e tolu ni mai tau. Kaka ngai whenga ta ai au kumau whianga ngai mo ia, ngai taim ko tope kumau ui ai whanau. Kaka wai taim enhi koe, iki koe whanau ka kalapo o kumau inga ke nā o, keita ke he nā o ngai whamiri, kaka mea mau inga taha pea kure a kei whai a koa pure, te tatu i fua kumau inga ke la ke lava api. Ia ki toki haore ma whai fau whonga tau whonua. O tui mā koe teu teu ki he PNC, na ka ki hama whainga Māori, ki mau teu teu, na mau haika mai behe waka me Nusila. O whakatahataha mai ki heni o mau teu teu tesi mo Zimbabwe. Pena te hai mo whanau, na tōk join na tue me i Flansé, pa mo UK. Lolotonga ia mau teu teu ki Zimbabwe. Rako tui kai koha issue for Oweni ki he ikaretahi. Makatunga pe o kakaki hasiri ni ke si whaia ke mau teu teu. Pe a koe hape mea o kumau mau, o e whakaukau ia e whakapurega pe he ki toi ngā e au coaching staff. Koe mea pe te mau ngau ea ki. Neongo kohori o maloto ke ngai mea ke ke whanau pe amoe mai mua o tau hau. I e taimta tau pe koe hape mea o kumau si mau, pe koe mea pe o kumau whaia ke mau ngau e maro.
0: Whama whana au pito e nili a e vai vai ko iapa o kumo oni au pito pe. Lahi e whakatala noa atu ki e ngahi sipoti kehe kehe ko iau whakahoko i o tau ki whanua. Ko e mata vai vai anga ia o e ngahi sipoti ko toa ko e ni ko ta whaaki whakapa anga ai. Pe amsia ngahi kalapu ia ko ia i e ngahi whanua muri o na whainga maari e hono toko ni ki nao tolu. Ko e taha foki a e ngahi me anili o kulahi e ta alanga i ehe kakai ko e nā ke lawe ki ai hange ko e whātala noa ai whai a kō ki whānau ke tō mwawhinga i a api ke lawa kai toki whai e whi lau lau ma ai whonua. I loeni e taha ko toa pē hange ko e lawe a ko ia a eriesa kātoa. Whewhena i e tu unga pako i loa kehi kehi pēri i kia me unioni. Oku iai nai hawha ahinga tafa aki kua ngā ue ki ai a tonga ke lava o ia hapare tua o e whanau o ka pau e iai hata he kau vaenga e hoko ki ai hawhakatamaki pehe i e ka hau. Iha anau vaenga whafofonga e whonua.
1: Oh, yeah. Koe, the mepe was put in place ki e whanau e nau o mai ki tonga ni. Koe insurance. Ai koe insura ka pa te nau o ma vaenga mai whonua. Pa tēnā o la vea, ulahi ono kawa in siwa ai konture ki ai tau whanau. Kai he taim ta tau pe, koe pressure o kua hangi ngai kalapu o ki he tau whanau, ki nga wama o vainga matoa. Kai mi lahi o kung nau pamana mana e tau whanau, ka mua alo vainga matoa, hei kake mau te sain o tōna tau whau. Pe o kai ngai mea pe ia ku, o mau whiohi mo ia i he tau ki he tau. Koe, nei ki lawe ki he ke whi lau lau koe ni e taimi ku te hawai ke i kare tahi. Ko tui koe mea lahi a ke tau mea i e ka inga tonga. Koe hau e tau whanau koe ki tonga ni koe whi lau lau lahi. Pea kia te au e mo i kufakau kau o ha kakai pia ku nau toa ke nau whai whi lau lau koe.
0: Koe.
1: E tuku e nau whamiri, e tuku e nau kontrei ki, e tuku e whanau. Kana uo mai, koe ngā koe whi e Ngoe lau koe koe whie kaunga kau whakataha pia mohono teke mai mua hatau whanua. Pia kia te auke ngahi timi ni he kōhiriko na wā ke tūunga, mā lunga paka tūunga whawhiwhia. Koe whāna, kia te auke se whai e na o mōi, kana o mawainga mātonga. Pako tui, ko wha mā roa lotonga ia pito ki tau whāna o koe ni, i e tau ki e tau hū. Kaka mea whai mō fua, e koe hāla pēna mā fōwai. Pako tui e taimini hi o kū. O ta whakau kau ko tōpe ke tau i kuna, o ta whakaha mōia. I e taimita tau ko tui kwa ki a tahaia, whia teu teu ke ulungia e tau. A koe anga ko glau ki mua, koe mea peo kumau mau, koe mea teu teu a ki whanau. A koe whanau peo nau si kalu se whae nau mui ke o mai ki tonga, koe whanau peo te mau ngau e aki. A koe tui koe e onga ngai whainga taa ia o kumau fō mai ai. Kau wha malo ia lato, kau ngai au ke kapteni, kai unga ai. Ono toko ni, ai ngau e lahi, nesi pūpū ke mau whanau. O mau wau mai ke tunga koe ni pēo. Anga lau kweke whakaosi pēo ku whainga ta ae. Ai mau teu teu ke mau tatafo ke teitu. Ka ku koutui ko te toki huma peke environment e kare tahi te ke toki angu mahi noe. Ai mea ku mau fō wai. Maro.
0: Mōni lahi au pita whakatala noa pia ki lahi lahi angi e taimini i e maulongoa a mihi tafa aki ka kuhange peko ko whakatala noa ko e te toki au tono tui e puti wa inga i ka re tahi pa te te toki lawa lewa o ilo e mea tono o ko hoko e. Ko e hālewa e tūke ka hau Hili Nations Cup. To iahi hawhi au i hanga mai mei mua i he tauni o ko e whaiha te utepe e timi.
1: The Nation Cup for a competition for all when I will rugby in Tia Nation. I hear the need mau maro pe te mau hanga tu leva ki November. Te mau tawa pe mo Georgia, Romania pe mo Hong Kong i Hong Kong. I go lava e tau ni pe ko hanga tu leva ki he World Cup. I mahi no. O ki kai la he mau taimi te teu. E tau ni e mau ngahi competition. Pai e tenda tau pe. Nei ai whakaamu ko tau e ni ke mau teu teu lahi ai ke wō kapu. Pawange ko ku rea ki mua. O ku nei mau palani me mau ngai whakotutu me mau ngai whakaamu. A koe masiva mau afunima. Mau ngau e pe i heli miti o mau mau. Pea neo ngoia koe whakaamu e ke lava e tau ni pea mau hata mai ke lelei o teu teu i. E whakoko ngai o tau whanua e tau whakou he wō kapu.
0: Whamalo lahi atu ki a te koe e niri lātu. Iai ha mea kehe ku ke toi fie lawe ki ai, a whikau aki pe a moe timi, pe ia ha mea ku ke fie lea mai ai ke kakai whonua, a te whenga maari e koe ni mao.
1: Iyo, maro apita, ko uilo pe ku lahi pe e tāla ngā, pe mo lahi pe mo e tau longa, pe lahi pe mo e tau mamai, a ia te mta tau pe ku ma wongo i ta tau pe, a i he kapau ku ai ke whi maari e ai tu unga ku mau e he vainga pia mo whakalere ai te mi kare tahi pia ki mui a koe mau kore pe oe ngalo e tau whanau ano hufi e mai e whi ngau ku nau whai koe ngau e lahi ai ngau e ku ku whai pa i e tamta tau ai kalu se whai ku whai e whanau ai whanua pia koe mau lotu pe ia mo poupo mai, mo kau mai, ono hufi e tau whanau. Te teo tau wainga weekendi. Mahalo.
0: Whakamalo lahi atu ki a te koe niri lātu. Ai, tāre whakaafi ke kau mai ki he polokala mai pōni pia. O a te pētala monu ki a te koe ka mafo ki a te vitatu i fua. Ki nau tolu e toinga o e kau toko ni whai ako. Kau mafo ke kau ofisiare koe ia ai timi i karetahi. Pia pehe foki ki he tau whanau. Ai, amanaki ke whakahoko e wa inga whakaosi i he wikini. Tala monua kia tek mō tolu mālo ai whi laulau pia mālo i ofafonua. Koe hā pe ola, tau tāri pe mo e whakawhetai. Mālo au pito.

0: Ko vai malal, me kauta e plenit kas, me nau whanangona o me tuaki ke wikeni. Malo vai.
1: Malo apita te tamaka o mi maupe whainga maari ke whakaokua tuk leo ke kainga. Malo e lau maari a hau eiki lelei a tonga ko toa pek mo me amai ke polo kalamani. Ko atai pe foki a e whamanatu ka ki moutoro ko toa pe. O kai toi tari ki moutoro hawhai neni sa whito. Lava lelei fini motu ane o toko ni atu kai umafu ke kautaha ko ia e planet tas. Ti moutoro ko e mo fie mao mo ngai mea lere. Lahi lahi au pito te vita ka umaka nga whanongo. Te tūtaki mai ko ia ku whanki ka ko ia kai pensi nelei. Lava ke o atu e otometiki ka kia. Ka umafu ke ngai mea lere ko toa pio ke fie mao. Ngai SUV sea fitu walu hiva. O au befo ke tau sea hongofu ka umafu ke tau ngai mea lere la lahi e ngai iuti. Ai ko Ford Rangers, Toyota, ka umafo ki ai ngā hime alere ke kehepe e lava ke ke whiri me iai. Ko iai, o tike toi tatari, pe ko nofu atu he ni ko uia ko tokoni e piko tau kai ngā tonga, ko i ka atila fukeni ai tonga, pe au ngā ue ai tonga, ko uia ke whai ata tokoni ka ki mou tolu, ko uia ko mou finance, mo atu ai kalasi me alere ke kehe, ke mou whiri me iai. Whamaloa toka ki mou tolu ko uia, i ngā wiki e ko mariu atu ne mou lava mai mi tauranga, ngai feitu o kua mama o tia me o kalanini, kalkulava ki nau mea mai o whakahoko ai whinga i koia i nau mea rere. Ko e tawhika te whoni whetu taki mai ka te au koe noa uaua, noa whitu hiva ono ni maono walo, pe ko au ton mai peke mau i a te, tika te au whitu ono e he Nelson Street, pa mou mea.

haerea ake ngā he mea koe apisope. Ko osea uia ki, osea uia i tonga a mea koe ni. Hame uka ki taurea ai. Eh? Ke taurea ai kautaki lotu o hange koe ni. Ko ave hata hai whanau, pe koe ave hoa ai mari, ke ave ki hasi aina, ka mao hapaanga. Ko, ko hai kune whai e mea pehe. Eh? Ko mea koko uhinga koe kia, koe uhi koe ha. Koe ngā aue a trucks, eh? Koe ngā aue a whaitoko na tapu. Ku more mea tau tolu e ko, ka hiri koe a te tau manatui. Ka uloa tu ma ua hufia a kovinani te episope. A kovinani te hono fuaki, a kovinani te he ene tui, ke whai hono tauhi mai o tau whonua pe a meilangi. Tamo mono kakai, eh? Ta ngai mea uta tonu koe kou hinga koe kiai. Uta tonu ke tau tanoa e kawe ngani. Ta tau toi hanga whai mo hanga aue. Ke te lava, te solova, mea kodi hanga iko mena lava kao nevela ane nai. Kake, kau o kou whamalo atu kak mo tolu koe whanongo mai i hengalu ea. Whana hopo ate. Kou tui bea kou whanongo mai ke kawe inga koe di. Kou hi kulahi ak mo tolu e whahinga. Koe mo uia, koe lili uia, mea ea e otua. Koho o lili u whahinga koni, isopi mna u osi toa, uke mea koni, tena u foki, tena u lili u. Koe foki eni e foha mau mau koloa, ki hene ta mai, isopi. Koe mea koko uhinga koe jai, ke ta ulo tua whanau pehendi, koe uhi, ke taimi tena u foki ai, koe foki ai foha mau mau koloa, ki hene ta mai. Koe tala manu watu kakumotolu, Pea pehefo kak moutolu i ngalu ea, moutolu i ngalu ope. Ate fasiko ni pea maa moutolu kotoa, ok mumea mai ke polo kalama i ngalu ope, pea mo ngalu ea, pea pehe ke whanau hopo ate. Moutolu tau lotonga ngā ue. Aia ko ate fasini maa ule kotonga, ane tūkia pea mo tagles, pea pehefo kalisea te funaki. Toki lupe, toke lau ta aufa, sione ta avo, pita halalilo, solomone ta apalu, selui matai sefesi, Pensimani vai no, mereane paia na kailevu. Pe kahuklani kustafu, pe foki ke ahein a costa, lisiate funaki, pensioni fifita, poko poko hivo, a faresiu paia, fifita maikolo, pe a pehe kasione kaufusi finau, pe a makumi sei kaloni. Pe a pehe foki, ato epe fasini ma au Samson Tike, Paula Tatafu, Paula Reveni pe mo Anna Popua, pa pe foka Steven mo taane ki taulanga, sione mo unga, pe mo ino ke vaka ki loto lua, saia taione, wate tolutau, ama saia topuluka, lokan tani, pe ka fred pani ki pa mastoni, afu kaloni hea ki handili, ta seni ulakai, pe foki ki a vriam tengei ki sene pe mo vriam suave, soane faiva ki Maui, Hawaii, Fare aisi pulu tousa ki Frisco, pia pehe kamisa watekini ki Arizona, mo te vita manukia ki he kolo kaukalistiane. Sio, nga mea kou hoko he, ngai aoni e vava kouvi whakafonua episode, koe uhi koe tau ngahi tui whakalotu, kono mo oni ia. Kai ke tari he kau tui koe, ai mea kuatu he e tui whakalotu koe. Koe mea peku whai, koe na tau tā mate peko haia na ua uku. Koe me aia kou sio kou hoko inga ia oni kake. Pau peke pehe e anga e tau mo ui. Pea pehe foke whamalo atu ka Lipou. Lipou whamalo atu ki ate koe. Pea pehe ka vini Prescott ki Kenpela Aseria mo kaumai. Ki e polo kalama i he pongi pongi ni. Pea pehe ki a isi a isalei a tupe. Malo au pito. Kau ate fasi koe ta fasi koe ni koe ofa anga eni lea mai a mua pe a mehe funga sa yone ke tau whanong. Koe tau koloa koe ku more, koe ne more, koe mea benu tau, tau mea ki ai, koe tau kore ke nau lea mai, ke tau lea mai me fe e vela. Kaje, ate fasini ma mutol ko tau mea mea ki ta polkama i ngalu ope, pe ki ngalu ea, whanau hopo ate, pe a pehe ma mutol ko tau tau loto ngau e pongpongini. Ofa pe, o ku ongorere i tau polkama, pe aonga tau polkama, ke tau whai ha mea ke tau whanua, mo ofa tau kakai. Malo.

0: ko e tau taimi ko toi tau miniti e uavalu toi tau miniti e uavalu ki he tolu i e pongpongini pia ko e tau polo kalama fokeni o kuhoko ki e pongpongini polo kalama ko ia ngahi reo o e hengi koula pia mo o e ngahi popoa ki talamonu pia pefoke ki hono analaiso ko ia o e ngahi hiva Koia kou tātai lele i foki i he pongpongini, uheina i London dui fua, pia pe foki i kasi one vela tupou, pia moe motuani ke mawhahoko atu e tau polokalama koia ki he pongpongini, polokalama koia o e ngahi reo o e henghengi koula i he pongpongini. Pia o kou tui pe, uheina kou tui pe ku wong lele i atu e polokalama i he pongpongini kia te koe, pia pe foki kia onevela, i he mangawe atu pia me i he whareni, i he hoani. Pia kou taitali lele i aipe, pia mo ki moutolu kotoa, o ku mou mea mai ki he tau polokalama i he pongpongini, i he ngalu ope, pia pe foki ki he ngalu ea o e a pongpongini. Koi a, oena kou a Tuka te ka te koe, ke lawe mai ange e uheina pongpongini pe kuongo le rei atu pe ai polo kalamaki a stereriana, pe a osi, pe a oatu pa mo e tau fasi taritari ki he pongpongini, pe a tau toki hoko atu rewa e uheina ki he tau polo kalama malo. Uheina?
1: Pa?
0: O kuongo ate polo kalama?
1: I
0: ko fanaot ko rea ka ke yo fanaot ka hiva. E kai ko mo tai tari atu, e kai ke o atu hiva ka tai tari ko ha wa kai me ke programa.
1: O ia. Ah, te da manka ko agresa malo la, ka ko me ma ta ta ko sa ne onera tu po ta wa mai ke ko no wa ta po lo kalama. Ko ta un hiva ka ko le o e hingen ko la ke pon pon ni fa malo la ya te fa to ko ta pe. Whamalo ki rā wate tau rakonga tau pōkama, i kule o sato amiri, pa wate whamalo la. Te tau ko ape whamalo te ngawa lahi, ke tau ngā hiwa oi wikeni, whafofa au pito. Pea ku tau hi whafita i peko ke ome i kia haiwi i whae ke tau whatongia. Tala monu a pengi nā tolu kue si kau whanamo te vita, ke nā mauha tau maua i peha heng heng koula i he pongpongi ni tau analaiso e tau ngā hiwa, pea kai nā tāna ki mai, tau te vito ke ngai best day greetings, pa mai ngai popoat tala monu ko tope, lava ke au tāki at ki whalena ka ki mōa. Kai kai te tue whaloro te vita te whokiat ka tau kamata mā lopita.
0: E o ko whamalo atu e uheina, ka u angange whainga maari e koe ni ka une vela vela, ko haha ua kai, o si seni atu pe foki polo karamaki a moua e uheina. Iyo, vela ko haha ua kai kia ta polo
2: karamaki. Iyo, te vita ko mau koe, ho seni ange polo karamaki si o ke ku whamalo atu he fili fili hiva. O ku alupe tai mimo e whakalaka laka e, mamna koe e polo karamaki, pa ulai me kakai unau whetu taki mai ka te au. E te vita ko kuatu lo, whaikawa ko he taimu ko kuatu he wike endi. Ugnau komeni mai e nau maari e ia proklama koni koni top 10 ni koni e ngai fasi e reo heng heng koula e koia e uhe nau ko kono moni ia e te vita kai ke whatatari kakai kai tu wate foka teita koi ngai kau kai ke whatatari kakai ia ke ngai proklama ni kai tau tibit kau kau ngai bouli e
0: koia io ko whamalo atu e one vela papeheka uhe na e Pea pehe foki e kua malo ka kumou tolu koini o kumou kau mai he ope tanimu kumou asu mai tafi mala e mai he pongpongini pea mei a Frisco a fare aisi pulu tausa koe fua tangata eni ko asu mai ke polka ma he pongpongini se lui ma tais efes fra malo atu kate koe malo apito toko ni ma ke polka ma i he wike koto ape pea pehe ki he toko wā ni sione ka fusi whinau e one vela. Kau au pito o tu mu a mai koe. Koe pōni, aia koe ngahi tā me ani u tau ngā ea ke pōni ueina mo one vela. Koe kau tau te hina i o ngite na uat foke tau pensio. Pea pehe ki he whiawine sopo tau wha. Kau fusi platas, pea pehe ki he ki a teine lātu. Pehe ka waka pōreo, siare iongi, tolo a whiri moe hala, tsei poi whare maka, pia mo ongo i waha lātū, pia mo ema loni iongi. Aia, ko kina tōlu ia, kuna uatu. Ko i wike kaha u, te tau foke mea rea papā, ona vela mo u hei na te ko hanga o to o mai a ngahi fasi he wiki ka u ke tau fanong jai pa u pihe mahalo ko ku fili ko ni pa ia ha aho te uno foi me nga weni hei kai to ia i ha top teni i ta me a papa ia o ke ngahi fasi ko ni ko hanga to o mai ke
3: o se ko te vito ko ia
0: ki he wiki ka u ko u to o pe a ko uno fo ta ko fetu taki ja gnau dolu ko hi ko nga hi fa o ko ni e ver eh ka io ka
2: Mariela
0: ka ta me
2: Mariela
1: ale
0: ko fa ta ta ki pe hanga ko ni ko mapo va ya
2: ko
0: ia a ko si weli no fo taimi eh
2: ko ia
0: ko no fo le vasio mantu ko fu ka nga ta nga ta le rei a ta nga ta ni
2: ko ia ko ia
0: ta no fo sio Mariela fa o ko fa o fo ke ne ta mai
2: ko ia
0: Ka mena kei ke hoko ai e foi mea, he kurea ake tai miko ia he kei ako vela. Koia. Koia hataha e kau mea hai ako, tena alu pe hoko
2: ona. Oiku, koia.
0: Toko lahi api te whahinga nai pehe. Koia foi si ue lia nia nai kumi o mau, pe au sika pakai ke tau tau iha kahoa.
2: Koia,
0: koia. Ke hoko koi foi se ini,
2: eh? Koia.
0: Ke hoko koi foi se ini o tau tau ai foi si ue li. Ha mea koko, hangai koi foi hiva koi asiare iongi koia. Koe pae hae lotu.
2: Pae hae lotu, koi, koi.
0: Kai kia ha feitu te tau pae lahi tahae ka koe mea koe lotu.
2: Koi,
0: koi. Koe ngā eni. Koe te alupeo mate koe ha feitu e tano e pekita.
2: Koi, koi.
0: Koe pae hae hae lotu.
2: Mariela.
0: Koi, koe ngā hi fasia, aia kou whamalo atu ka ngau tolu koe ni. Koe poni eni ia. Ka kou tano eni ke hui ke ka au kea. Whare ais pul tousa, selui matai se efesi, sione ka fuzi fi nao. Famalo atu ka motor goini o ku mou o tumu a bai toko lahi ka te kai ke nao tohi hake ke ulawa e uena o atu e fasini pia ma apisope pa peka te koe pia ka onevela pia mo ki nao tolu goini na nao kau mahi ta programa toko lahi a bito ka ta programa goini hikure o whakatu a merie ki a reko tonga pia pehe ka ane a tukia pa motagresi pia pehe foki karisiat funaki Toke lau tau, fasion tavo, pita halalilo, solomone ta apalu, se lui matai se efesi, pia pia ka pensi mani vai no, mela, mereane paia nakailevu, pia pia ka hoklani kustafu, heini akosta, pia pia ka lisiate funaki, pensoni fifita, pia pia foki ki a fare aisi pulutousa, pia pia ka kautama koni me Amerika, fare a fare aisi pulutousa me Frisco pe mo misa a Watekini pe Arizona mo te evita manukia e fare aisi te kai asi ma te evita ka ko foi me agonina o mai me kolo ka ukaristiane aia ko foi o ku ka wenia na tonu ke ne pe mai me he kolo ka upalangi ke tau tui jai Kaje wena te mafoki atu kwa hafa hinga ke mai mihena ke avi kiai tau fika ngu fulu e pongpongini malo
1: Iyo, malo bito, te wita mone vela ki tuko ima ke heni sene ni mai piso pe slon slava vea si malo mua si fai fatange hafa mo tala mono at ke ne lea koia i he sapate fika wak mo e fai to hona tau pu tala mono kiai pia ko koi klosi fakahana tonu ki apahat alan pei ki se kau tapo na me a mai hui kotope o falahe atrisa valencia o tuiwa a maria koreti a fremaka iwa fungea peki a benedet mateo peki a mina fetu o pe a mo klausi a hangatau o falahe atka motor so mo me a mai ki tau programa hui kotope pe a motor si ihu faki mai e tau programa o falahe at pe po mwe mwe kau fano le teo me loto wilinga toni o fa pek nao a mai ki tau programa Iyo ata pe ni umahui nga pito ku kau sene ni ko sewe na si kau mai ihe pon ke tau programa krosi ki Mildura Robin Lee ya mela tau langa o fato kau malo se kau mai ke tau programa pe ata ga fu ki loto a Kenbera, ya lipo, movini, transport, o fat kamo, o malo si kamo kita programa. Ya kwe kwe tanga tako ya ko vilian tengei, ifolo, mau lah fuke dia vilian tengei, ifolo, pulih kakon asmai, o fat vilian kako, pege vilian suave, malo pizza mo kao mai kita programa. Iya tase nulakai, o fat kako, malo so mo kao mai kita programa. Choice to boni o napa, ke ngawet, o fat kita tako tanela otkolo, napa, ke apiko, a fenga tapo aqui que bem com o preach of a camotol. Pefo que tá na palo leveni ke lolo pe mo ana popo o pe na ke fono pe ta wise ne pa e o pa pa la mo mo ana e se lu ma dai se se si ma lo piso ka ma ki ta programa e pe fo ki pe mo a kos ki he metoni ki a ane pe mo to ta ta fles tu ki a ma lo so mo ka ma ki ta programa ka fo ke te vita mo ne vela ma lo
0: ma lo vela ku ata me la
2: Ia mara mito e te vita, a te hiko, a te fasi ua ki ma au, te munga fue palo ere vini, tupe ke ui e ke nolo pipa e, ke nolo pipa, pia pe ki a, ki mo te sin man mu a skan tau ngā, ko entru tau he maloto, ta kala flak seni mo fui ke tunga fasi, pe foki ki a, toke ta sione mahino tu kia, pia pe ki a, ki a ke nolo pipa mo entru tau, e keita, o kui ku se o kau mai nei li kuesi ko tamati milita ni be me ka o insinia wa buna ko nei anu sila boni fo i toko fo i sifi e wani ma goe ke no to no insinia i ko nei ta uwa ka buna ka o ka vaini i ko nei ma ko ka inga be ko hare mahin mu niu pe pe ke hoa ke a ke sa tui vai makanu niu pe pe ke a esta pe a mo finau junior ki poke noe pe ka i koi a befo ki atu mai ka ufa lori ko ni te singata taitusi flakseni Pepe kia sione kaufusi finau, sione ta avolo lohea, ta seni ulakai, pepe kia flet pani. Koia te vita te ufoki ato.
0: Iyo, ako ato pe foki fasini, pe ama au solomoni ta apalu, pepe ka pui pui koula mafi, nau hakiri tere po. Nau, ato pe fasini ma au, mea pe koi ka ike whakafe, ime au ke alu ato ko pe ftei, eh? Oye,
3: oye. E mi mi alo mo pe ka ulo tu e.
0: Koia,
2: te yo na we. E ta mafo ke ta fe mata sila, eh. Pe ko hakato.
0: Koia, koia. Ta ka ko ato e pe fasi ko ni nau, mo e popo ta mo nuka te koia.
2: Happy birthday.
0: Happy birthday, eh. Koia e nau pa pe foki e ku ato e pe fasi ko ni pe ama au Samson Dike pe ka Paula Tatafu, Paula Reveni pa mo ana popua. Steven Moatane ki taulanga. Sione mo
2: ora.
0: Pea pehe fo ki kia inoke vaka ki Lotolua. Pea pehe kia Saia Tayone, Wate Toltau, Amasaia Topuluka, Lokantani. Pea pehe ka Fred Pani ki Palmerston, ya afkaloni hea ki Handri. Pea pehe fo kataseni ulakai, Vriam Tengei. Pea mo pila suave, Lion suave, eh? Pea pehe ka soane faiva ki Maui, Hawaii.
3: Ka mehemeha.
0: Io fare ais pulutousa te kaki asi maa misa watekini pa mo te vita manukia me kolo ka ukaristia ne ka ueni he fo ime a maari ke tau mo ui pulutousa ko ia ko ta ulaki fasi ieni ko e fui fui manu e kaho atu ia klapu a fitu a takala ua ma a ki mo tolu koto ape pe peka ki mo tolu na hakosia ho mo a PFTI i he weekend Moutol mo ahi mai ki he fonuani, pia pehe foki whanau wate, ka ki mo ngalo motori a te au. Ko hine wa tonu atau, he e kumone lau koe wholofola, na mo pirise one, pena ka ki whaha ahi ange vela.
3: Koia. Koe
0: kuri atu, koia, koe kuri atu, koe hinga, ka moutol koe na kusi aha mo whanau, i ngai fetu kodi, ko mea penu mea, ke lava ki ai ha ah alu o a ki pare moremo e ku alu e vera eh ko wi ko ia ko nga hi me ia ko a he kai da fa pare ia we nau e ko hi nga ko wi ko no pfte mo fa no ma nau sio fa a ka we pong pongi ko a ko ha fe ni ma pe ko fa o sio fo ki he ku ai peti
3: ko ia ko ia
0: Se a pego a patam te e ka rau tohi tapu au. Tohi ma nau ia tamai, ta kousi ia tamai nau. Kwa ke ka wha hao lotu ka kontalatu ka nau nau. Kontalatu mau pe ka koe. Vahe wha fo ka motu a, o go ulau, i he pong pong i koto a pe, vahe taha fo ka fo au. Ae koe vahe. Taha fo ka fo au, pa mtalatu pe tohi koe koe. Fo ka fo au, ti mo te ko ulele ai. Mo vahe. Fo ka motu a, sere mai ia. Eh? Sio? Tohi mai rewa nau, si. Tana au nga peke utala tuke ke tala mai ke uilo Te ke hao sau te i au Koia, koia Koe Pea kou Whamalo atu ka fisi A sofa Malo e sif Malo apito kau mai ke tau polo kalama I he pongi pongi ni Aia koe tau fika hong fulu weni Koe fui fui manu e kaho me klapu a fitu hata kawa atu e pe mak motolu i e pong pong ini mo me mai mo motolu ko to au tau nga u e pong pong ini pa la moa pe pe fo ki ki a te vita manu keu pe mo petelo o lo soni atu e pe fasikoni pe ma motolu malo

0: Ko e tau whika hiwa ia ki he pongpongi ni, eh? Ko e tau taimi ku hokoto tonu a e tolu. Pea ko whama alofo ka selu i matai sefesi, aia ko tau whika hiwa ko e i he pongpongi ni. Ko e whau ia a tu i lata, whamari moro, tau whika hongo fulu, a tau whasi tau lunga. Ko e whau ia a tu i lata i mataere, ko e hiwa o Alice Brown mataere, a e whasi ko ia, e tau whasi tau lunga, eh? Ko ia.
1: Okay.
0: Aia ko whama alofo ka selu i. Matai se fes malo apito e kau mai ke programa i he pong pong i ni. Pe a pe foka kumo tolu kotoa koe ni kumo ase hake fatawange pe e te vita a fravá na e ongo rere i atu a e fasini ki a kumo tolu koia ma utala fungani o e hau ta se ni ulakai kumise i kaloni mo kautu kapa pe a pe ki a san ova a Polonia fisi sofa pe a pe ka nau hakiri terepo pui pui koula mafi solomone ta apalu Se lui mata se fesi pe amo fare ai si pulu tousa. Veina ko ha o lave mai pe focasione ka fus final. Ki ta u fika iva ko e bomboni pe a me he a kauta me a ko ia a e fewine sopo ta ufa ko lo se sa lo me malo.
2: Ia a format pe veron te vitae ta fika iva bomboni lo se sa lo me ka veni iva at fika raki o e fiau ni e sopo tau wha. Koe nau, koe natolo mo hi e ngahi wa sopo tau wha. O sta e mebe o smaheno, e nau mimi fofolinga e nau ngahi wa ki a whahinga o ku, a ngahi wa o ku talaloto pe kwa whahinga ofa pe kwa whahinga hanu. E koe ku wakaiko ki fwe hiwa koe ni lose o salome, koe fwe imea maho inga, koe fwe to taha maho inga ku iko lose o salome. E be mai pe mo one lau a solomone, ko lose salme ne ko fa tu inga si weli ne mo nga olive pe ko ha fo tu nga me me fo kristal ho klau mari mari au pito pito no fo kakano fo ivan ai en to fa a matawa i me kon kilalo asi ai o fa tata pe ko fo ofa ke kawalan e fai fai te au te halaki he ko tokanga ne te ke kia no ngatu vai e ni te kia hano tāpu aki, piko a ngatu wai piko e, tau lofu mai enge me koe ya, kako ofa tene fungani aki, maari apiti fo iwa, pako mono tau apiho no ngai fasu, matipo hanko e tiriwa koe fo iwa he kau naki tala, mo na unga fai, oku na uhanga fa hoa maari a leo, kene hanga tiriwa i farele aki fo imahu inga fo iwa, ae mo na pito pito, pako asu mai pe tuhange ha lile, oku tu i hawai tafe, ka koe fo i loto i saion, eh? Mo na pito, maare a piti whiwa, ka weni whiwa uong, pa mon me te, o pape na orele at ka moto kato pe, ka foke at ka mo malo.
0: E o fa malo atu e uena, vela kwa ha tana ki mai?
3: O teita, ka weni whaswa o fa boni haka kwa nongo, eh? Se o teita ke ke fwa whainga mea koe ni, ko ha ha o lau te vita ke whainga o fa pe. Se o suai ki fwa i vesi kulta, se o e alu ki fwe fineo maari, pe alu ai peia, o kei nofo peia, o te i te ia beno. Se o se o fwa whanonge, whai ho lo tona ki ha o vai vai, ka e turi mui besi e kwa whani. O si holo tō mei mamani, kā kua weni te ukei tātari. Masi, o teke si he tāri fuoloa moni, whai ai beha holo tō ka vai vai ku kei tāri pe, ka ui he fōi hanu whaka ofa moni e usio, eh? Oia, ko kua whamu be, sion kau fusi, pe a be, ka sion tāvo, mo mea, koe kā weni he fasi, utoi mi ke tau whetu tuku me, whai ngā, turi mui be, tau o whahata, eh? Whai bea, iku whana, i tau tolu mea whetu, eh? Koia teita, foka kako e.
0: Whamalo atu e vela e. Pako whamalo atu seru imatai, whau amari u sereti, mafi. E? Koi whau e ni, a ni koi me whea wini. A lose o salome, koi whau a sereti a mafi. Te a me whea wini pe. Koi o whamalo atu. Whamalo atu ki apunare i nonu. Si kau mai ke tau polkama. E fisi sofa kataki

0: o atu ki a motor ko ni wongo pe wongo le ya to hangi ko me ko nula mai e sion final a e pong pong ni e vela ai moto wei o ku fu ka kapu a pito mon be na u hago ane nai io ko e motor ko mo fana ole ki o mai i he a mo me alere ai tal mai ko ni e sion final o ku sen ka fuz final o fu ka kapo a bito moto wei e ma malo si toko ni mai e sione ka na tol fa amu fa me ape balomo a pe fort ki ya te vita manu ke u pe mo petelo lo soni o ku o ngo lere ya te ta por ka ma ka moto mo lo to nga nga u e ko i he tai ni mi ka ye ka ta ho ko atu ki he ta u a fasi ko ya ku ho ko ko e fasi ko ku ho ko atu ya e ka ta te hina i ongi a fomo more ka ta te hina ka fusi e fleti pa mono ka ta te hina ko e laka ku nga pe ko atu foki a fasini pe ma mo to ko ni ku mo ka ma ta porka ma heo pe ka fare ice pultousa se lu imata se fe solmone ta palo poi poi ko la mafi na ha kiri telepo pe ka fisi sofas asani ova a polonia pe pe fo ka kum se kaloni mo ka tu fika pa ta se ni ulakai ma utala fungani o hau te vita fakava sione ka fus final pe pe ka puna lei nonu pe pe foki ki a paula moa pe a motevita manukeu pe pe ki a petelo olosoni e motor pe a ata pe pa mo fasconi e sermaia mafileo pe pe foki ki a paula reveni quasi ma to go paula reveni sermaia ka ka ki asma paula reveni nai ka foka pa paula e por kala ma con te cosi
1: ani nai
0: io ai a ate fasconi pe ma motor ka ta foki a tu buena ki a te ko ke o mai ha fahinga mehena ke ta fasi ko ia o ku hoko a fika valu he pong pong ini ne ka ta te hina ka fusi ko e laka ko nga malo
2: Ia, ko malo tu vela mo vitae. Tu koe me hei hite neni ma moana suri, moana pa malo tu kao ma ke ta po kao ma i seri tupe. Pa malo ta pito kao sene na lahe to lahe kao sene na si kao at ke ta po kao ma kroos ki milo tura Robin Wales si pa malo pe ka mela taulanga ko la vei piu. I a pita mo moko me hena pe a ofat o sa esto kala o malo so kama ke ta programa e fu singale ta fana ho poate te vita si ofat kama tolu malo so mo a mai pe a pe foki a to be ni ma e planet cars chon tu ta mai o na e planet cars mo vai ma ala mo ka nga we ke mo tol ofat tu malo nga mi hena pe foki ke a te be ma reko tonga malo so mo kama ke ta programa o chere lanvi ana kama re Pola hopuria o fatu rei aten maau mo mo kau ilo kawaro mihena mi o tahu malo pito si puafatanga ma mihena. Iti ki kolos pe mua ki he o ilo pui lawe si ke a mai kau panori jo me hapahat mo island pe Valencia o tuiva pe ke a mariko lepsi pe a mo a iwa pe a mo penetet o kalausi ha unga tau o fatu Valencia malo pito mo ni a mai kita po kama. Pens man vai no mo ka fai lori ki ta ta ko ta seni pe ki a frit pan Palmerston malo pito so mo nga o mai mo boko sion ka fus fi na malo so boka ma ki da programa pe pe fo ki ki a timote sini man mo e to ate pe ni ka kan pe mo ta nga o e ka so te tu mo fui ko mo to ro ta pe malo si nga me mi hena mo ne vela mo mo ka ta ma kau tau tutu kai ne afio. Sana fotuika malo tu a amai kita programa ko pau ke a amai. Pepe ki kolos fangaton ki tonga ka hina fare tau. O fa pena ko se se atu ma ka tonga lahe lia hona kwhai o fa hina ka koe malo opito ti steni mai uta puna rei non malo opito kau mai kita programa pe emosione fina o ka fusi. Ka foke atu vita mu vela malo.
0: Io fa malo atu vela?
3: Io malo da e te vita skoni ko ko ko skoni ko le ma fi fatongi ata u bi America to ku ima fo itu pe se ko ne hu ma gonna break up si ko mo fa si ko break up kai ko ia be foki at va skoni ma data nai mo se pe pe ki ke no tapu ko ko ia be foki ki America ma ta vesi pi la fa smalanga pe pe ki wate to luta u mo siniwa pe pe ki fa na u mo fa mo puna pe me onehanga at va skoni ma timote Pia Mosini, Manu Mua, Skandau Nga, Takala Fraksen, Mofu Ike Tunga Fasi, Beheke Sen Matamesi, Tangea Tukuafu, Pia Beheke Timi Koini, Ai Kau engineer wa

0: pia mo e feinga langa fale lotu o atuanga mea ke alu e weina pa monevela ko e tau lotu foki o tau kore ke egi hanga himea o tau fie ma eh? Pia kai ke tau kore atu pehe tai ni mi pia tari ha egi e ki e tari e egi ke sio ange pia wakai i tau tolu mo sivi i tau tolu pe te tau fai haki i ofa ki ha mea o ku aonga o hange koni ko ngai fei nga koni o fai si me ai fea whanau ko ene whanau ko e langa fale lo tu ko tai pe ia eh? Asi asi ie ko ngai mea ia ko e o ku tari ai ko e ke uhi nga e tau lotu ko fai ki te ia e ta tari ke ngai mea koni pe ku tau tari ko nga me ko ni fa foa ki vela pe kai ko no kapaure va te tau lotu ko le ki ai pe tau fai a me ko ni a nga u
1: ko ia
0: te tari he ki e tau lotu kapaure va tau kore pe tau ki ai ke foa ki me mo nu ia ka tau tau
1: tau puke ba u tau to e
0: ko winga e le pe ki a kolosi ke a ma ni ofa ko tau mo u ia pe tau ofa no ko le ha ko ofa ko ia ke puke puke ko vela
1: ko ia
0: ke to me ga ko i
1: E mona.
0: Ke fa no ha de go heina. La hi bene si rini ka. Ke ma
1: ata. Yo sen en toko ai go na ese ni mai taki me he westeni.
0: Oye. Eh. Oye.
1: Ngau ngau se me go sai ngau he leni. Ngau in musilani ka va me ase.
0: Oye. Oye. Ko na me ai go ta ton ke ta ta no aki ai o ku aunga.
1: Oye.
0: Eh. Ke ke ngai fe nga con go mai fale lotu ngai ko istu tu me me.
1: Ko ta ta toko ni go vita.
0: Oye.
1: Toko ni go si o moni o lau.
0: Kapa ke te ofa ki ta. Ki ta re ki na te kore.
1: O te te faka kau kau ke te kore. E ko kare pe fa na fa na mage pare. Ki i foa ki kau to ki atu.
0: Ko mi na ko ki ai. Ai ko ate ta fa si. No foa ka walu. Fa no ki e wena. Fa no ki e. Io pa ta fa no ngo ai ki ta la no me ko ko ofa. Ko e kore ke o tua he i kaite ke kore pe ko e patari ko pau ke tare o tua ke ke ulaki fai ke ko e fisi mo misa wa te kimi pulutousa te vita manukia haki ofa mai pulutousa se ke tausa pulutousa moni lahi au pito ko e fai ke ni pe foko e kore a tupe ke o tua patari
1: ko
0: e kai e no vo tua tari ke fai haki ofa ga tu kipe kai e Poi no foi na kau halu mari eta foi malang se ke tola hi o tau ki si asi hi
1: tola hi ko pasi no timo de tau me kau so dia toka ko na kau mai
0: oia
1: o vat boti
0: o va pe ko wa tu ya son tau elangi pia mo
1: na mi amai na mi amai
0: o hai gandi
1: o kai kai una ke mo ma tu o so kat ka to anga ko di
0: oia
1: ma to ka nga feitu na fo ma o popo lo hai na mi hu mai
0: ta fika ni mana ke pong pong ni siare yongi malo

0: ko e tautami ku ostamini te tahaua pe me e whaa e pongpongi ko e nofo a kau alu whanau ke kamata fo i vela nofo a kau alu o tala a se kau nofo a kau alu o tala a se kau kau e nia i e fo i kata angange kau heina ke wakai o heina ki i va toko i maange wakai maange ki he fasini malo
1: hangi peko whala me he ko ki fo i hiwa manako this is one of the best in ea sari ong o go tāma pēau fo iwa ko ni po kamari te osin en sai o pēau ia he fo i taimu wala se ale o ni hanga lau lau fa fo i filo mai ki ta he pēno fo i lau maari ea o na maari ta he ne ngahi topu en ea sari ong ni fo iwa ko ni he no whaka o alu kau alu tala ai whikau he e ku hoko ai tala ko hoto ki se tau e. Tāda langa waka ofa pē ke ne whakao e. Alu pē ake toi hau e. Ko te whai amu i ai. Tā ai uwafi si leo. Oi pōkau nanga e. Māri. O pē ngai lea la lahi u wangai si are whao ngai fu iwa koni. Fu iwa asi mai heni. Te tuku e teka mō vera. Ko fu i au fua a te fuli e. Ko e au fua a te fuli. Ko e mea a toka i mananga. Ai ko fui mea ko ia, ko fui au fua te furi, ko fui mea whakaru fua, ko mea pia u toka i mananga. O no apita pia, te au mea pia i lo i hea, te hakai lang tau, whakatau ki mono. Maare, a pita pia iwane, ko ki tau ki ilo, toko hafe, ne, tangata whao maare fuasiali, ta ko ia ko ofa, ope na ole rea atu. E tau fui, whika ni mai pongongi, te vita mono, vela, ko fokea, malo.
0: E o formalo atu e weina, vela kwa hao ki tāna ki mai ki fasin?
2: E o mōna apita pia te itaka e kau ki ka teo ki ta fasi tau pō nia ko kau ne fai fasi o ngoi ko lau maare o pai ki lere mek manat me ria te vita ki ngai ki fare hula hula e e o ko o si o noa ia halo ai e o maare apita e fasin ki o te au ka ko ia kai ki te fulno ka hangi alo ku alo ku faka kau kau pa ki ki lobe ku mone la ku ko fulo ku ala ki lobe ku alu ki fe e fe fa non ho fa sin ni devi ta e i lo be ia u i lo be ia ku ta fa non fa sin ni ta u ta u ho vai me fa ke he
0: i o ko fa malo tu vela e pe ko fa malo tu ki a selui matai se fes tama e selui matai ko e fa u a sone a reki ki kakalu o siuri kutapu.
2: Wow.
0: Ai foi faseni to ki to besiare o ange ke koia ko taulau o ui aki ko no foa ka alu ka ko fa o sene aregi ke kakalu o siuri kutapu.
2: Koi na ta e sene aregi fas fasini.
0: Koia.
2: Mo ni de siuri to ki ai ange me ai se lui ku ta to ki manandu.
0: Koia.
2: Mare.
0: Koia. Ka ko hange pe ko ni ko to ko nu mai misa wate kini. Fanongo ki e vela. Fai fai pe a ului e kau mose le mi ho tau si asi.
2: Kai fuke ta a ta me fuke a vita.
0: Oia. Sai, koe misa wate kini. Ka pau e iai haki lau maari e taha e mose le mi. E ului mai ki e kariste ade ki e kolo koni o kua te vita manu kia.
2: Ma vava.
0: O kua kaangi ki lau maari e taha koea he futoko hide hiva koni unna pangai.
2: Fulo loto ena mai.
0: Koi mea ia koi e au ngā e tau programa ki lau maari e taha ka pau hō mai me muslimi
2: o
0: tau si asi oua. Koi tau whaka amu fokia koi mea ia koi fie mao koi he folo fola ke ea u ene folo fola ke tapa e wha e bahamani koni vela.
2: Koi ia.
0: Koi pehange koi ia koi aha koi ia ku o tau si o koi ku osia e koi e osia e bahamani.
2: Bahamani koni koi ia.
0: Ke a we I me a costar my be. Ke a we folfola ke tapa fa.
2: O ke ngata nga ma ma ni.
0: E to ki o si a he a he ono na fe ni nga we pa fitu ma lolo. E to ki o si. Ki ma lu to ha ta we malungeau. Ke ta hafe. Ta to ke.
2: Oia.
0: Ko ta tu ha ke ta to kalanga ta ni kalanga. Mo lau e to ta buge la yo ange ko au e.
2: Ko si a sin de momo ma demo oni.
0: Kai.
2: O wale wa wei da hota lage o ke lau e koe bahe tolu he fua kawa motua te lau mai
3: wa. Mai wa, i fua kawa motua he aho, pia bahe taha i fua kawa ou.
2: Si, si kato kawa ne ulua kai wai mea kuto la lua. O te ke lava lafo i vese taha ta tau moa ho.
3: O wale nga uha ki ne hukta latu, tai nimi kolo tonga lere fua kawa motua a sere maia.
2: Koia.
3: Fua kawa fua ou reo ko timote.
2: Oua.
3: Koe, me alelei. Aupito, aupito, kake.
2: Foki beke iyo.
3: Kata foki mai uena kwa tau. Oya. Kwa mea foki ya kutotonu kwa ke tau talaki. Kwa mea lele ya kutotonu. Kwa kwa mea ke tau talaki ya mea ku tau lau he Facebook amo. Mikai.
2: Mare ya hukuma. Iyo. Tonga peko e tau lere kwa ufasi. Huma hoki malanga. Huma hoki mea. Tolo tolo mai pe folo fola hake kwa no amoya ka hina lolo hake pepe.
3: Kwa mea lawa puto usa. Kwa ne tok fanongo ne puto. Tosa hektara tu kolo tu te ke kore hamea he ka getari e ki tatari e ta seni urakai ke ke fai hamea kapau ke kore haha e ki tatari e ke si oma e ki o ku ke fai hamea ko ku ke kore anki ai tane to gitari faka kau kau ureva o kore e ta seni
2: ureva oho ke uha
3: kata uho kwa tuko tau fika faha pombongi di atu e tolo afirmo e hala
2: o wana
3: o e hala holombui
2: Ei.
3: O wai fanga hala pehe hala holmoia pato.
2: I kolo, koi ya. O koi ilo, koi ke fu, koi ke laka, koi ke fu ma, usia, ya ko. Ngata pehe pala rewe ni koi ilo, me meke ni hango.
3: Aya koi hala koi niko ni hopo mai pehe tase ni koi he vaka pia me i hau me e
2: uwa. Koi ya.
3: Ki
2: fawa.
3: Fawa. Ne hopo pehe tase ni o lele ki hala holmoia.
2: O holmoia.
3: Kaje. Kata uho kwa tu, wena, tuku mai, tuku mai, fahenga hana, afgata, fika fai bongbong ni malo.
1: Iyo, komala kapito. Ada bebe nua tangata ko tansi nula kai. Tama tansi nula kai. Masi, ko toki mate mo nye, ni fui lau mari ko ya. Tansi nua fatu malo si a amai. Tawa kita pulu kama, ufa pe ulele ipe loli tansi nye. Ada pia ma pantol taka, ko ni si kama im tator. Fare amai pa ufa pe u mo kei fama maha te tano a pia me loto onihanga, me taulanga onihanga. Mo tolo iyo hange ko afkalon hea mo kao fa mao me hantle malo be tomo kao me kita programa ko sa rebe ke tata o misa wat gini te a me Texas mo tolo kodo ape aya pe ke David Mankia pe te fo kisi a taket ka so sepan lecha dulua pe me Bay Area me California Fisi Soat, malo pizza kao me kita programa, te ike tangata ko rei tamasera mo kao inkawa mi o ta huhu. Oku kao me mo kita toru heni a misa watekin, iyo, misa ofat ka koe, te mo toru koe, ako ufa malot ka mo toru koto pe, katak pe kapo kutoa to mo ngahi ngoa, ka oku mo ilo, selu mata sefes, malo pizza mo si kao me kita programa me tokoni, ufa lahiat ka mo toru, ko fuga te vita mo on vela, malo.
3: Iyo, ufa malo atu e wei na vela.
2: Ia malo vida e teita atu e faskoni mao ti mo te tau fou, peke kauso dia mi tonga malo e fai fatungi a mihena. A malo e afe mai, ka koe tūkia, sere mai no tūkia, beka sā te kahio, koe beka sena whoraika, au mā tāne ko Maria, koe koe me whoki, whoko habili, tūkia wharetau, tati ka mā aniu whako katau, beka tupou, beka mo tonga uhi, mo sāti pautā, eneasi, tina mo lovi pautā, heka eliki, saia wharesiwa tonga, kau mā pāe ngā wharesiwa, wiri pūlu, kau mā makahiri, kau mā alope, alope, mwai tāi ngā whānau mi whāmu mnā ki Manurewa, pē ki a Mosese Tene Fufu, pē koe koe mi whoki Tevita, kau mā Asela, Lima, en Mina Fifita, amanaki Ofanoa, kau mā Lisiate, pē a Molei, Salofunaki, Tevita, I ka buka, kau maa honga whangpō, i sa te funaki sa ke asi i nokta alisa. La tai kau maa te vita waka, pe mo e kalapu, ai whanga ko whewe holo tō, pe me i whua motu. Pe a kai koe pe whoki, whoki e ku, ki a koe e ti mo te sini mana mua. Sion ta vō lolohea, sione ka fusinau, tai seni ulakai, te singata tai tus flak seni, tawake manu ke te vita nai mose ki Christchurch, peka milika matabesi ki Lowa Hati, pilo faus malanga, ka mahina whare tau ki tonga, peka Paula lawe mai, pia mo pongia, Nikolasi pongia Ulf Graham, ka ma mo fui ke tuko fasi, sione mahino tangi atu kuafu, hala makahunu niu, ka akesa, esta pia mo finau junia, ki Pokeno, peka keno pipa mo keno tapu mafi, fatongia tau ka entru tau. Foka te vita malo opito.
3: Ni ko famalo atu e vela eh? Tako o atu e pe fasini pe a mahu pandol taka pa pe kamisa watikini ki ko furima ono reko titonga ke pueli a tayone pa pe ki a soli atisi fifita mafi fatongia a ta tukumoe atu pe a pefo kakafo upore inisi halalilo pe a pehe ki a Maria Coretti sune finau pita halalilo pe a olivia kupu Pea pefo ki kia te vita manukia, loni tui pulotu, Paula Reveni, pea ka tiala o sinai te kala la atu, selui palu, pea mo sere mafireo. Pea kou ato epe ae fasini pa maa motolu koto ape, kumou folau ki tonga i e pongpongini, tala monu atu kia kumotolu ko ia, kumou folau ko i e pongpongini ki toga, fatawanga peke mo mau hawa a folau lerei, ki o tau fonua. Pea pe famana to ata be ki ako tutu ksa ande lu ho mo frata ha koia e tona konita mita ha ki apsiasi koia pa nemonia ki poson pi pea mo ku famana to ata be a mo tol ko ni tikite asi ka nga niwa top tapu pea pe fo ki ki konseti koia a ako tutu ta fa ha pilo lebu i he wike ka o ki apsiasi tu nga papai ki holoko leseri tonga Motol ko toak talo to ngau e pongpongini ko ate fasini pia maa ki motol pia foki ki a Paula Moa mo te vita manukeu pia pehe ki he ki a ki motol ko toak ko ia mo whanongo mai o lasoni mo tau ngau e ko toak pia motol mo aha ke pongpongini teu teu ke mo lava ngau e o se tau mini teu a faa pia me he faa i he pongpongini faa tawanga pete tau maa u haa aho ngawe lelei i he ahoni ku tau lava atu ki tau tolko tau loto ngawe i he pongpongini aia ko tau fika whaen i he pongpongini ko e hala holo mui atu ia e tolo a filimo e hala ma ki moutolu ko toa whanau bat atu fasini ma moutolu pe he ki ak moutolu tau loto ngawe ai whermaki ka fuka uri teksi security ka fuka uri lori moutolu ko toa kau ngawe tau loto ngawe pongpongini maloa

0: ise isa e ke ke ilo ia mai tala mai bandol taka kai ke ongo en boboko ia ka
1: sa kuma be hua paula le ben
0: ko ia sa tama ia ise isa e kai ke ongo en boboko ia
1: mari
0: e pe a kolokala mai ngen ko la
1: faka
0: e fe la wa kum se i kaloni e weina
2: e mari la
0: e
2: hanga he pasin
0: E fasini o we i ki tau tolu, eh? O tau alu whakataha pe me momoko o hangi koe lau koe a pan tolu, eh? Mooni au pito, mooni au pito. Sia ke me ke tohi kai taaseni. Ai kun ofa taaseni, fotu tu upeha mea ke COVID, ke anga koe. Eh, tamai taaseni. Koe halaini whaalele holumuia kau pea i mauwhanga. Koe winga poka taaseni, mooni pa taaseni. Oku... tokolahi e kaupea i mawhanga.
1: I mawhanga, koi.
0: Koe ni, koe wengo tau te hina i Amerika, a tā kai mo whae,
2: eh?
0: Pea iyo, pea mi mawhanga, mōni pe ia, mōni pe. Hange kona koe, koe hoa koe ia o hai kwa ni uhei na nofo i o tala, aini whakau mai programa ka wai wai. Opu, foki kovi, eh? E uena?
1: Io, koi.
0: Koi.
2: Ataane.
0: Ataane, eh? Koi kau, koi hako ia. Kau pia, uena. Hange kona ko tamakona na minista panga, eh? Ni koi pia tuku ki tu a koi ni ia mahai kwa ni vela. Nei tonga hai be. Ani minista panga na, eh?
1: Ani tuku si?
0: Io, tatafu, moja.
1: Tatafu, io, koi.
0: Koi kau, kake. Ko moni apito pe ala ko ni a hiva mari apito na hiva ia pa mo fo mana tu pe ka mo to lui ke ka u ko tal e ko nga we tau ne wo fulu to tau ne wo fulu to pu vela e ko
1: ke liri o si hui
0: ko hanga o to o ye we ka o fili fili ta me papa ko ke sai an e pe fo ke ta me papa ko wi ko rich no lo
2: Pero
0: la hile va ku.
1: Así.
0: Fe komi ke me a.
1: E to la ka un ka va te fa no ma.
0: Oye, eh? Ma li e la fi a bit a bit. E
2: malanga ma li en tu mala mo wi.
0: Kaje, buena, ma foga. Tu i ma ka o la ke hala lo mui.
2: Ma si. Go ne vu. Te se o ku i no ka fi foga fo i hiva con o hofi mai, he? Ko ki o ho mai pe ta se lu la kai, he? Pe mai. Ko ha ai ni fa le le fa holo mu e ka pea. Ta se ni ai le le mu a tu ko le. O fa la ta se te pe mai kum se ka lon he. Fa hi nga fa si ni a ma o ma to lo ku ma ko ko pe mo tu fi ka pa io fa la holo mu e pa to e ma na tu ki. Maria pe ka ke se ko ta fu ni fo i ma ko ni. Ka we ni fo i ba ta ta e mai e to lo fi ma ha fi ma ko ni o wa he. Mali au pito. Tulo pia moe hala tutonga, he? Hau katau agi pata ngata, mamata e futoa ko vai popua. Oko tuli tuli fua me tangata ea he, ne? Pua mai hatue. Ko foi taimi nei, oge fo hiki toi loto, hiki e tolo ki loto taimi. Hiki i moe tou ni moe leo, he? Pe mai lewa, hua mai hatue, ke ta fie fia i aho koe. Kapa puna i kare, he? Kuncha lote koe lau kawanga, he? Waf kuncha lote. Apiko a fo e ko anga e mama pe mo hala holo mui mo hala pai pasi e ise isa e ke ilo ia mai e ma ala he o pito mona pito ko ke pe ka mo ta na ki mai ko
0: fa malo atu e u he na ka ki fa nga mare ko ni te wanga nge ki a fa fa da ko ha ne la u mai ne ta na ki mai e fa fa da at fa nga mare ko ni mau
3: io ko u pa nga be pa ta bu tapi mau ikut kau pernah ngoh oh malu kamu dulu mau ngau subscribe dengar kita pernah kita radio kau nak hingga pergi kau toto lagi ke ai ngah pergi dia ke OC eh kau kai dan kai tolah ye aku kira nak dengar dulu ai pergi halago ia ai pui hala ko hol he ko pui hingo hala ko hala holo mu e pato
2: toi
0: He koe ngahi tā mea, kone rea mai pia nai te lapekita tā ngalwhani fō eni. Koe panolo eni, koe whia wini e. Te sio? Kaku maari e foki. Pak mon pe, ai foi whiu i koe a hai koe ni tupo upea me vai ni na mou sao tia whakataha.
1: Malakai.
0: Ikai, ani koe alue whauri tani mige ambasto asia siapani
1: to posa pa
0: ene si ko ke foi lu e ko asere e ta fa ki ko ya o siamei
1: siapini
0: ene foi vehu i ko han ta ma ko na ma han ta ma ko na ma cho ata ko e ai ko foi de ai ya nai be ka ke ne ilo ia ko o visani kun detalia te de telefoni
1: Kami apa nak ilo
0: untuk fikir ni hiki fumaka Fi aunga kia koe, fi aunga kia te koe, ke tau whanongo kia, uena, tuku mai, ka pakua hata meena.
2: Ea, ue te masi o fusi iho hai e si a mai ta sen ula kai, ta mai ta sen te wita, mana tu i te uke ilea pe i pea mo fola hai. Si whaka ofa ne ato, whaka manatu mai e, whaka manatu mai e, mon laha ta sen, te wita. Ta ofa mon, ofa atu, pamatai, ate whaskani ma au malo si a mai mea pina. Mala pito o fatka koe pe ke si ata gema kum se kalon me ka tu skapa mo na tol ko to ko to na nga o po uri e dai mini o tu e a o ke e da nga fasi a te vita pa mo a na vera te foke a tu ke ta o fika tolu o kon kon ini mala pito
0: e o fa malo a tu e wei nai e vela
1: ko wei
0: e o tu kui mai pe kwa hata me hena ke avgai e ta fasi koe i he Hoko he pongpong ni, tau fika tolu koi aki he pongpong ni vela, malo.
1: Malo, pita teita, ate fas koi ni fika tolu mau anasiswa aloa, kai peki a newspaper Mazima. Iman Roskol, peka na eata, pia mo Livi Malolo, Musu, Samu, pia mo Eddie Tunia. Koi koi foki peka diploma, pia mo Amelia Tavite, Palu, kai ma Frederick. Niulala, pia mo Ivi, pia mo Atmarie Folalo. e pe ki a hare makahino niu, esa, ma fina junior, ka ma a kesa, e pe ki a seria ot houma, e pe ki a wimai fia kolo matangi, sifa koka. Kai ko iau atu e fasko ni, mana tu ia te vita, e mo vai vai, ki ko fui maona ka ma lupe o falahi atu, ki mua teita nai, ki taulai na ki nofo ia, ia, ia, ki a kiko pe amo lupe.
0: Oh, yeah.
1: Kai ngale o mātua ko nie kuhe takai holo e fodua ni kumi ak moui. Na kwa umu kwamili o unga mai ki o tamai ko ia. Pako o hulahe atka koi kiko kwa ngona peho hi ngoa ku fiu fwa mau mao kulo i mātai wha nonga te koi. Peheka lupe, pehe ki toi ngā e whāna umu e whamili fwa mubuna ki ki mangere. Peheka i koi ia pefoki ato au e whasikoni mau lisia te funaki. Te wita i kabuka honga whangpō. Peheka sākiasi inok talisa latai ka umā teita baka fokia teita.
0: Io fo malo a tuvela ko e ta a fica to lu ke pom pom ini buena mal qua me area ku le a mai me ko e buena ko e ai ko ta fica to lu ke pom pom ini fi a un a ke ko e me a che po fa ma ka wa tu e mo to lu ko to mo fa no mai ke ta por ka ma ka ke Te o anga whenga maare ko ni ki a whawhakdai. Whawhakdai. Atu whenga maare ko ni maa.
3: E teita. O a panro loko hana tauri ki.
0: Eo?
3: E ko hana tauri ki e woku nau. A pae na.
0: Ok, ok. Whamalo atu, eh? Whamalo atu. E kuia e mea, mea kurea mai mahalo kwa ke wilo peko koe peko uheina, eh? Eo? Whamalo atu. Malo apito. Pe a ko atu e be ai fasi ko ni motol ko toa ku taulo tonga ngau e pongpongini ko atu fasi ni pe a ma motolu i he a pongpongini pe a pe e fok jangi ko lau ko na taseni taseni tsai be ko mo na taseni si a me a be ka ko uhinga ko to e tamai te vita manukia pa mo matatahi ko ya o e ua ko e tau fika tolu ko ki he pongpongi ni o ku o atu ya chei boi farmako si aunga mo tolu ko tau ngā he pongpongi ni mo tolu mo a te teo ke mo la vato ngā ue a te fasini pe a maki mo tolu uena ku ke whanau mai uena
2: Iyo, katakwe ko nam ki mutuke mago ki telefoni me mlaga hapuna Amerika si ato epe ma kalaile si pulotonga tali wapuna ki punatke okalani na koya ato epe ma ana ko mene si me ato malopi te vita ufokea
0: Io formalo atu e pe fasini motol kotoa pe pe foki ki a ulagai ka pau ke fanongo mai atu e pe fasini pe ama au malo

0: tau fika ulaki fokia ki e pongpong ni o atu ia e maloni i ongi ko e halani si imahina ia e wena ko kore tai pika te koe ki whamapua po mai polo kalama i e pongpong ni malo
1: e a whamat wit te vitae tarai moan pia si fika ulaki fui halani ni imahina ai moan apitope moan pia koe ki fasini ufu lolo toi ai koe ane fai pia no fledei pa tuhako alo Fi mau pifu imahina ke ni hulu i whapouli uto e. Malo pito. Te wita kua te whamalo la. Koe tau fika uraki a oi pongpongi ni. Whape na e ongo lele i atu. Kotoa, kotoa, motol, kotoa pena mo kao mai ke tau programa i he pongpongi. Nga hi hi wa oi leo o hengen kola. Koe ia te wita kua te whamalo la. Au pito, au pito ka koe. Nga tuktuku mai e tau ngai fasi e hongo fulu i hui kotoa pe. Pea kua te whamalo ke nga we lahi koe ia. Whamalo te nga tol kua whanongo. Pea mo kao mai honga au pito mo whamalo la. Kaik mo tolu. Tau te fito, ngā tolu, ngā si tohi tohi mai. O kau fukio mo kau mai ko no langahak, o no whalot lahi, popo e tau ngā ue. O whalahet kak mo tolu, kaik ia harea e mo ua ki whamalo ia i mo tolu. Kau ngā ue po uri, mo ngā tolu ko tope, kau whamalo he tano ahi nā, ia o whalahet ka mo tolu, whamalo lahi apito. Ko ia ko e ngalo tuku e tau whatungia o e pongpongi ni, hangi peko lawe a tevita maka, tau teu teu lahi ki wikaha o ngai tame a papa mo nga hi fili fili ko ye tu mai te te mak ki ga to fo fie te bi moto tau te ka to mai pe ki hen ko tau ap no fa nga hi wi ka o tem ta tau fe tu ta tau fa ka malot ko mo me mai o fa la het ka moto ka mo me a to fa tu malo te vita
0: io ko fa malo tu e we na malo apito la valerie por kalama i he bon bon ni fa fe i be moto tem ta tau i he wi ke ka o ke tau por kama pe hange koe ko mea ne ulawe koe ki ane nai ko wike ka hau te ma o atu e tau taa mea papa pe ko to o to o mahalo ko e talu e ku ngā au he whareni ko e taha eni i he a programa maari e lahi a pito e to o e ngā hiva koe a taa mea papa i wike ka hau ke tau whanongo ki ai pa mohono wakai analaiso ki nau tolu i he ngā hi talanoa maari e koe a o ngā hi fasi koe ko atu fa malo ka te koe uena fa malo fo ke pisope fa malo ka univela pa pehe ka mo tolko toa pena mo po po mai ke tau porkalama i he pongi pongi ni atu fa malo ka mo tol pa hange koe a te fa manat pe tau porkalama ui ka au mo mea mai ta mita tau me ta hawa ki he ono pongi pongi ka ye malo au pito au pito koe ne tuku koe ta nimi osi mini te fa te wat pe tau ngai fasi osi wanoa koe a pea me i he ni ma e pom pom ni ko ta programa fra aussi ia fra ho ko tu e fa fe ka William a modo apo ka le noa pe a me sa stonga ho e ki e ta programa to ko ni fra la mari e ki e pom i pom i di pe a ho ko no pa ta ma va e ai i e pom i pom i di ka ye te wa pe ta fa si mo ta ta dali ai ki e ta programa ko ya o ko ho ko malo